0: Pogi, total time please.
1: Ang oras na mga Pogi, 8:05 ng umaga.
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Basa Antemano. Kasama ang mutya ng Basa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagpabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!

0: Kalma na, kalma.
1: Nandito na ang papa.
0: Nandito na kami. Makita-makita kumaga mga kapamilya. Oras na po ng Tandem ng Bayan. Hanggang alas 9 po tayo ng umaga, syempre. Pero minus pa rin ang ating ganda.
2: Ganda!
0: Eh, nagre-relax muna ang ating tandem na si nag-iisang mutya ng masa, Doris Bigornia. Pero may ka-tandem tayo ngayong araw, syempre. Ang ating raketerong kaibigan.
1: Kami naikinig the boss. Na.
0: Raketero lang naman, ibig sabihin, kapag may mga wala, kailangan ng tulong, eh yan, kagaya ngayon, eh di nakikiraket ka, nakikiprograma ka. Good morning, partner!
1: Good morning, present! Ako po si Christian Yosores, pansamantala pong hahalili kay ating Doris Bigornia dito po sa Tandem ng Bayan. Busog na.
0: Kumusta?
1: Kumusta?
0: Kumusta? Kumusta ang mga naging pahayag ng Pangulo kahapon sa Sona? Dami, no?
1: Haba, ano pong tumatak sa inyo, mga kapamilya? Kanina, pinag-uusapan din namin ni Sir Alvin yung speech ng presidente, di ba? Mula sa enerhiya, sa flood control, agrikultura, issue sa West Philippine Sea. Malalaki ang mga binanggit ng Pangulo, pero gaya nga ng binanggit kanina ni Sir Alvin, gaano ba kabilis yung pagtugon din dito talaga, bukod dun sa mga plano?
0: Tsaka kung gaano ka, tama, gaano kabilis na maramdaman, at kapag sinabi ganito, kailan natin mapapakinabangan? Hindi pwedeng ito na yun. Tapos, mga ilang taon pa ba ang hihintayin para ma-experience yung mga kababayan natin? Yung kaya kahapon, tinanong din namin agad sa Senate yung sa energy. Mm-hmm. Yung mga system loss na yan. Eh, ongoing naman talaga yung hearing ng Senate diyan. So, Thursday, tomorrow, kung hindi ako nagkakamali, may another hearing for that. Kaya pwede na at least sa Senate, eh, maumpisahan na yan. Yung gusto ng Pangulo na yan na amyenda sa IPIRA law. Plus, syempre, huwag ipasalo sa ating mga consumer naman. Yung system loss na yan, yung mga nalulugi nyo, sa amin nyo ipapapasan.
1: Ang dami na nga namin pasanin, di ba? Hindi lang naman po kuryente ang ginagastosan ng publiko, eh, di ba? Sa pang-araw-araw. Kaya kung kayang madali talaga, kung madaling madali at mapabilis po, mas mabuti dahil yan naman po talaga ang gusto nating lahat.
0: Hindi Mr. Ba? President! Gusto lamang po naming sabihin, di ba?
1: Anyway, mahal na Pangulo.
0: Pero hintayin po natin yan. Siyempre mahalaga po na may mga narinig tayo. Mahalagang pinakinggan natin. Yung po yung importante doon. Pinakinggan natin. And then, mula doon sa mga sinabi ng Pangulo na yon, bubusisiin natin, aaralin natin paano at kailan mangyayari itong mga ito. Siyempre, bukod doon sa naging sona ng Pangulo, partner, di ba, merong mukha may nagtangka kahapong manggulo, eh.
1: Yes, umaga pa

0: sino yung nasa likod nito?
1: Na yan pong tinatrabaho ngayon ng PNP pati po ng NBI para malaman kung sino ang nasa likod yan at ano ba ang motibo at bakit yung timing naman din sa sona ng Pangulo biglang may ganong insidente. Sa mga mahalagang institusyon pa, Senado pati Department of Justice.
0: Mm-hmm. Kaya ang sa Senate, yan sabi po ng Senado, mas maghihigpit sila. Pagamat naka-heightened alert po sila, pero dahil sa nangyaring yun, Christian, syempre, kahit naman ako eh. Diba? Kung nang may nangyaring sa labas ang bakuran mo,
1: correct.
0: Eh, magdodobli ingat ka lalo.
1: Saka yung timing ng mga bagay-bagay ngayon, ang DOJ abala sa mga high-profile cases, ang Senado may tinatalakay na impeachment case at magbabalik si Sean din. So, anong mensahe ang gustong iparte ng kung sino mang gumawa nung pagpaplano?
0: Nananakot ka ba? Nananakot ba sila na huwag kayong pumasok, huwag kayong magpunta dito dahil may mga pagsabog?
1: Papasindak naman ba ang DOJ at ang Senado?
0: Yan tanong, bakit hindi nalaman ng Intel community yan?
1: Correct. Parang paribagong nalusutan na naman tayo, ano?
0: Bakit hindi natukoy yan? Buti na lang may nakakita doon at nagsisigaw na may bomba-bomba doon sa may labas ng Senado. Kaya mabilis naman din yung pulis na nakakita dyan at nagtawag agad ng EOD.
1: Laki ng Intel at confidential funds, ha? Dapat nakita agad yan.
0: Ay, nako. Pero tingnan natin. Hindi naman pwede matulog dyan yung investigation. Ipa-follow up po natin yan. Pero for the meantime, eto na muna tayo, partner. Alamin na muna natin ang report ng ating mga Radyo Patrol! Sige nga, partner. Unahin mo yung binabantayan na yan ni Bridge Boy.
1: Si Nico Bagsik nandun po sa Maykulyat Bridge 2 dito po sa Quezon City dahil bukas na raw po sa mga motorista. Nico, anong update dyan?
0: Nico, good morning!
1: Morning, Nico.
2: Magandang umaga sa inyo, Robert at Christian. Muli na nga binuksan sa mga motorista. Itong Kulyat Bridge 2, ano, matapos ito, isara ilang linggo na ang nakakaraan dahil doon sa malaking sunog na nakapinsala dito sa mismong structural integrity itong tulay na ito. Ayon dito sa nilabas na anunsyo, no, ng Quezon City local government, ay pansamantalang hindi pa rin pinapayagan na dumaan ang mga bus at truck habang nagpapatuloy ang pagsusuri dito sa tulay na ito upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista. So ngayon, ang pwedeng palang makadaan dito ay yung mga light vehicles o yung mga maliliit na sasakyan lamang. Kung makikita nyo, Robert at Christian, dito sa aking likuran, ano, ipakita lang ulit natin. Ito, may dadaan lang na truck dito.
0: Yan ang nakikita namin, yung truck na malaki. Tumabi-tabi ka, Nico, baka...
2: Kaya alam mo natin dumaan itong truck na malaki. Pero ito, may nakalagay dyan na open to light vehicles only.
0: Ayan.
2: At may nakalagay dyan vertical clearance, 2.4 meters. So ayan lamang yung makakadaan dito. At maganda na rin na nilagyan nila nung ganito klaseng arko para naman hindi na magpumilit. Ano,
0: hindi makatawid, ano?
2: Malalaking, mga malalaking sasakyan talaga. Truck at mga bus na magpumilit na dumaan dito. So meron nakalagay dito, ito yung papuntang ito yung Congressional Avenue eh. Bahagi ito ng Congressional Avenue. Papunta ito ng doon sa bahagi ng Roosevelt naman sa may EDSA. At doon naman sa kabila, tinignan ko rin kanina, doon sa may bahagi ng kung sila yung manggagaling ng EDSA, doon sa may Roosevelt Avenue, pag papasok sila dito sa Congressional Avenue, may nakalagay din na ganitong arko at paalala doon sa mga motorista. Bukod dyan, sinabi na rin ng Quezon City Local Government na patuloy sila na ikipagtulungan sa DPWH upang matiyak ang ligtas at maayos na paggamit nitong tulay na ito at yung patuloy na pagkukumpuningan nila. Bukod dyan, pinapayuhan din nila, Robert at Christian, yung mga motorista na sundin nga ang iba't ibang traffic advisories na ipinapatupad at yung iba pang mga regulasyon habang nagpapatuloy ang kanilang pagsusuri dito sa rehabilitation nitong tulay na ito. At idagdag ko na rin, ano, Robert, napansin ko kasi, syempre siguro para ma-improve na rin, ito, may nakikita kayong tumatawid dyan, ano, na isang individual, ano, para ma-improve na rin siguro yung kaligtasan ng mga kababayan natin na dumadaan dito sa lugar na ito. Mas mainam siguro kung malalagyan ng pedestrian crossing dito kasi wala kasing pedestrian crossing dito eh. Kaya naman nakikipagsapalaran yung ilang mga individual na tumawid talaga dito. Meron naman stoplight doon sa

0: may bahagi ng JASAMS dun sa Jose Abad Santos School. Pero siyempre kapag nagtuloy-tuloy na yung mga sasakyan dito, siyempre delikado na rin kung tatawid dito yung mga individual. So mas maganda siguro, mas makakabuti kung magkakaroon ng pedestrian crossing dito para sa mga tatawid ng mga individual.
1: Ayan.
0: So ayun ngayon ang sitwasyon dito, maluwag naman ang daloy ng trapiko, nagkakaroon lang ng build-up doon nga sa papuntang Roosevelt Avenue, sa kanto ng Roosevelt Avenue dahil meron din itong stoplight. So ayan ngayon ang sitwasyon dito.
1: Nico! Nico
0: po tatawag. Yes, Robert.
1: Doon siyang Nico. Hindi ko alam kung Nico o Chairman.
2: Chairman Nico Bagsik.
1: MMDA Chairman.
2: Kailangan lagyan ng pedestrian.
1: Sabi ni MMDA Chairman.
0: Suggestion lang naman yun.
1: Oh, edi siyempre, nakatipid na ng oras ngayon, Nico, dahil nga simula nung binuksan niya, matagal-tagal din na isinara nung nagkasunog. Diba, at least ngayon eh, pwede nang dumaan dyan, basta, ano yung capacity ulit, sabi niya?
0: Basta, light vehicles lamang. Kung makikita nyo dito, ang vertical clearance ay 2.14 meters. So, ganun lang
1: yung kataas. Yung pataas dyan, hindi na po pwede. Hindi makakadaan.
0: At sasabit na sila doon sa nilagay na arko dito. At ang speed limit dito, nakalagay din ang speed limit, 20 kilometers per hour lamang.
1: Yan, malinaw yan ha. Huwag po kayong lalagpas beyond that para hindi po tayo makaperwisyo.
2: Huwag naman namin ng ibang
1: motorista. No? Mamaya ipilit po ninyo na, hindi, baka makalusot, baka magkasya tayo dun sa vertical clearance. Huwag na. Mapapalo kayo kay Chairman Nico. Nico!
2: Mapamantay si Chairman dyan hanggang mamaya, lagot kayo.
1: Maraming salamat, Nico!
0: Maraming salamat sa inyo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
1: Thank you, Nico. Samantala, punta po natin ang reporter Radyo Patrol, Zeus Legazpi, ang Vice President daw po. Tinawag na waste of time ang SONA ng Pangulo. Zeus, detalye please.
3: Robert at Christian, sa pinakahuling panayam sa The Hague, The Netherlands, sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi niya pinanood ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anya, isa lamang itong waste of time o pag-aaksayan ng oras. Sinabi rin ni VP Duterte na puro public relations stunt lamang ang nilalaman ng mga nakaraang SONA ng Pangulo at hindi malabo ganito rin ang mangyari sa kanyang mga ipinangako kahapon. Partikular na tinukoy ni Duterte ang sinabi ng Pangulo na pananagutin ang mga sangkot sa korupsyon dahil mulaan niya na banggitin ito noong nakaraang taon, wala pang naipakukulong mula sa House of Representatives. Sinabi rin ang Vice Presidente na huwag nang umasa mga Pilipinong makukulong ang pinsan ng Pangulong si dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, inanyayahan ni Duterte ang mga Pilipino sa The Netherlands na dumalo sa kanilang ikakasang protesta sa tapat ng International Criminal Court na tinawag niyang Free Duterte Now Rally. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Siyempre, may isa pa tayo, partner. Punta tayo dito. Yung ilang Pinoy daw po. At yung reaksyon sa SONA ng Pangulo. Na itong balitang kumpirmado, sigurado, at hindi Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen, ano ang reaksyon ng ordinaryong mamamayan?
4: Good morning, Robert, at Vincent. Iba ang naging grado ng ilang mamamayan kay Pangulong Marcos matapos ng kanyang SONA kahapon. May ilan na nagsabi maganda ang mga naging pahayag ng Pangulo, pero umaasa sila matutupad ang mga ipinangako nito lalo na sa usapin ng trabaho, gutom at kabuhayan. Ayon kay Edna, binigyan niya ng 7 out of 10. Anya, may mga ginagawa naman ang administrasyon, ngunit kulang pa at nais niya makita ang konkretong resulta ng mga ipinangako. Si Merlita Tundayan naman ay nagbili ng 10 out of 10. Ngunit may kondisyon. Sinabi niya magiging maganda lamang ang SONA kung tunay na matutupad ang mga pangakong binitawan ng Pangulo upang gumanda ang kalagayan ng bansa. Samantala, si Teresita, isang security guard, ay nagbigay lamang ng 2 out of 10 dahil para sa kanya, marami pa rin pangakong hindi natutupad. Positibo naman ang naging pananaw ni Melos Alcantara na natuwa dahil sa wikang Tagalog na ginamit ng Pangulo kaya mas madaling naunawaan ng mga Pilipino ang kanyang mensahe. Binigyan niya ng si Pangulo Marcos ng 99. Ngunit sinabi niyang nais pa rin niya makita ay sa katuparan ang mga pangakong binitawan nito lalo na para sa mga mahihirap.
5: Magiging maganda kung magiging totoo yung sinabi niya na yun. Kasi lagi na lang siya nag-ano ng zona. Hindi masyadong natutupad. Sana yung itong mga sinabi niya dito yung listo na ganap ang ito kagapon na natuparin niya.
6: Tuwa naman. Kasi nag-anod yung
4: yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roy Cueto, at maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol!
7: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X30.
1: Partner, ito, mahalaga din ito. Kailangan natin ito eh. Baka nalilate na yung iba, papasok. Hindi nila alam kung ano ng oras. Tutsut time, please!
2: Ang oras natin ay 8:21 ng umaga.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Rain, rain, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away!
11: Yay! Pambatang lagundi, Plemex!
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musni, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan kasama sina Peter Musi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
13: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
14: Tuloy lang sa activities on the go.
13: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
15: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
13: Let's go!
14: Make your move, baby!
15: Arthrisin, get going!
16: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TCMM. Tandem ng Bayan!
2: Kami po yun!
3: Present!
2: Hanggang 9 in the morning, partner!
3: Yes!
2: Eh, batiin ko lamang ito bago natin kausapin si Secretary habang tinatawagan natin. Batiin ko lang ng happy, happy birthday!
3: Happy birthday!
2: Kay Arnold Patricio! Ang pagbati happy po birthday. Na yan, ha? Ang pagbati na yan galing sa iyong napakabuti at napakasweet na wifey na si Miss Sharon Mendoza.
4: Happy birthday!
2: Yun, happy birthday! At syempre, magandang umaga rin kay Kuyang Alfredo Bicoy. Good morning, Kuyang!
3: Happy birthday at good morning po. Binabati rin natin ang ating mga kaibigan dyan sa Maro at sa PMS.
2: Aba!
3: Dyan
2: ang aga
3: sa...
2: naman, katatapos lang ng Sona, bakit...
3: Oo, nga,
2: bakit
3: to work.
2: Bakit gising na gising ang mga Maro natin sa palasyo?
3: May out of town event kasi si President today. Good morning kala, Direct Pearl. Good morning.
2: Ay, ayun, no? Ate Pearl, alam mo na, good morning.
3: Good morning.
2: Oras po natin, 8:25 kahapon sa Sona ng Pangulo partner. Ay, binida, mahaba-haba yung litanya ng Pangulo pagdating dun sa mga itinulong sa ating mga kababayan matapos nga yung mga kalamidad, yung gulo sa Middle East, at syempre kung ano pa yung inaasahan naman natin dahil continuous itong nangyayaring problema natin lalo na yung pagitan ng Iran, di ba, tsaka ng US at itong oil price talaga na ito.
3: Wala pang ano eh, na malinaw na direksyon kung kailan matatapos.
2: Kagaya kaninang umaga, di ba, tumaas na naman ng 6 a.m. ito. Is next week, parang ganun din ang projection. E ano nga ba yung aasahan pa natin mula sa ating pamahalaan? Abay, kausapin po natin, pakinggan nyo po ito ha. Para kung may anunsyo man at kung ano man, marinig po ninyo mismo mula sa ating pumasipag na kalihim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, Secretary Rex Gatchalian. Secretary, magandang umaga po, Robert at Christian sa Tandem ng Bayan.
3: Hi, Sec. Good morning.
5: Good morning, Christian. Good morning, Robert. Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Thank you for having me.
3: Pagit pong Sona ng Pangulo kahapon, Secretary, ano po sa palagay ninyo yung pinakamahalagang detalye po na lamagit ng Presidente kaugnay po sa paghatid ng mga serbisyo ng DSWD pati po sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan?
5: Sa halay ng DSWD, maraming binanggit ang Pangulo. There were 5 items, pero let me zero in sa dalawa.
2: Una, yan, sige po.
5: Nilathala niya, nireport niya na nang nagsimula nitong energy emergency, agad-agad ng gobyerno kumilos para protektahan ang ating mga transportation workers.
2: Mm-hmm.
5: Binanggit niya yung cash relief assistance na ibinahagi natin early part of this year sa ating mga chauffeur, riders, at unprecedented yon, 1.9 million na drivers at chauffeur ang nakatanggap ng 5,000 at nakatulong yon na manatili sila sa pamamasada nila. Ang nagastos ng gobyerno doon, mga 9 billion, malaki-laki rin. Pero alam natin na hindi pa tapos itong kaguluhan sa gitnang silangan. Nabanggit nyo nga, nagtaas na at magtataas na naman ulit ng presyo ng petrolyo. At alam natin na pag tumataas ang presyo ng petrolyo, umaaray ang ating mga bayan. Alam na uunawaan ng Pangulo, na uunawaan namin na hindi pa tapos yung kalbaryo ng ating mga kababayan.
2: Mm-hmm.
5: The challenges are still here. Kaya nga, kunento niya yung ongoing na uplift assistance. Ito naman yung part 2 ng tulong financial para maprotektahan natin ang ating mga mahihirap at near poor at yung mga tinatawag na low wage earners, maprotektahan natin sila at matulungan natin sila this trying times. Nabanggit namin 7.5 million na kahayan yan or household. Yung sa 4Ps, yung poor, yung unang pangkat, tigda 2,000 isang beses lang for 6 months. Tapos na yon. Last week, na credit na yon sa 3.5 million na bank account. Ngayon, ongoing mula last week hanggang this week, yung pangalawang pangkat, ito naman 2.5 na kabahayan to. Ito yung tinatawag nating near poor, sila yung mga kumikita ng around mga 17,000 pesos.
2: Mm-hmm.
5: Pati na rin yung mga mahihirap na hindi 4Ps kasi wala sila mga anak. So, ito, ongoing to, matatapos to ng mga early part ng August, tapos yung first round, tapos sisimulan ka agad yung second round kasi as we do the manual payout sa first round, kinukuha na natin yung kanilang e-wallet para sa susunod, credit na lang tayo ng credit. And pangatlo, this week mangyayari to, yung low wage earners o yung mga mabababa ang kinikita sa datos ng SSS. 1.5 million to na mga manggagawa na this week i-credit na natin sa kanilang mga benefit deposit account o yung mga ATM account nila na nakatala sa SSS. So, basically, Christian Robert, ang sinasabi ng Pangulo, na uutid, na batid natin ang hirap na pinagdaraanan ng ating mga kababayan.
2: Opo.
5: At importante na alam nila na ang gobyerno nasa panig nila sa mga gantong panahon. Yung group 2 pala sa group 3, tigda 2,000 yon kada buwan mula July hanggang December.
3: Opo, nailatag ng maayos ng Pangulo yung mga initial o mga agad na ginawa dito sa bilang tugon doon sa emergency. Next question, Secretary. Ang tanong din po ng ilang mga nakapanood ng SONA, paano naman po or nasaan po ang plano or direction para po sa mga middle class? Kasi ang nabanggit ng Pangulo ay yung mga mahihirap, yung mga low income. Paano ro po yung mga nasa next level lang antas po ng ating society?
5: Robert, Christian, kung natatandaan nyo, yung group number 2 at group number 3, near poor yun at low wage, lower middle income na yun. Lower middle class na sila. Yung sa SSS nga, mga ang monthly salary credit niyan 20,000 pababa. So meaning, nahagit na natin yung lower middle income, kasama na sila doon. Kaya nga umabot tayo sa listahan ng SSS. Ibig sabihin, ito yung mga nagtatrabaho, nagbabayad ng buwis katulad natin, pero this time isasama sila sa tigda 2,000 kada buwan.
2: Opo, opo.
5: Christian, when we look at the SONA, we have to look at it from a whole picture. Na oo, nahagip na ng DSWD yung poor, yung near poor, at yung mga minimum wage earners, yung low wage earners. Pero paano nga yung the greater middle income or middle class na mga pamilya? Diba, doon naman pumasok yung area of responsibility ng ni Secretary Go ng Department of Finance. Diba, binanggit ng Pangulo yung mga una, yung pagpapalawig ng income tax na exemption, diba, to 350,000 kung di ako nagkakamali. Pangalawa, yung mga waiving of the different taxes doon sa unpaid na mga taxes like estate tax, donor's tax, so and so forth. Tapos yung pag-remove ng income tax sa mga micro and small medium enterprises. At higit sa lahat, yung pag-alis ng system loss. Kasi alam natin, malaking porsyento niyan, middle class nagbabayad. Yung mga 40s natin, nandun sila sa lifeline rate, so hindi sila kasama dyan. So, ibig sabihin, matatanggalan sila ng tinik or ng pasan-pasanin kasi aalisin na yung system loss, pati yung VAT on system loss. So, when we look at the whole SONA, sabi ko, it's the best, if I may say, the best I've heard so far na SONA, in a long, the best SONA I've heard so far, kasi buo tinalakay lahat ng sektor, mula sa sektor na hawak ng DSWD hanggang sa sektor na middle class. Talagang whole spectrum, there's something in it for everyone.
2: Secretary, alam po natin na nabanggit ng Pangulo yung mga immediate din na naibigay ano, at naramdaman at ng mga kababayan po natin. Pero ito po nangyayari ngayon sa atin, recording po bumaba na dati, kala natin magtutuloy-tuloy na yung produktong petrolyo, nabababa ngayon. Ito na naman, weekly tumataas at alalaki po ng itinatalo ng itinataas. Ang tanong niyan, syempre ng mga kababayan natin, so kung ito na naman tayo sa ganitong sitwasyon, ano yung aasahan natin sa national government, sa DSWD, pagdating po sa ganito?
5: Yes, kaya nga nabanggit yung uplift assistance.
2: Yan.
5: Kasi uplift assistance mula July hanggang December na yan. Halos 55 billion ang gugugli ng pamalaan to protect or to help 7.5 million household. So hindi to one-shot deal. Ang naging one-shot lang yung sa mga 4Ps. Kasi total, meron naman natatanggap yung mga 4Ps kada buwan. Dinagdagan lang natin ng isang beses para naman mabigay natin sa mga hindi nakakatanggap sa 4Ps ng tulong. Yung uplift assistance para sa pangkat number 2, yung mga near poor at yung mga non-4Ps poor, yung hindi 4Ps na mahirap, pati yung low-wage earners, lumalabas ano yan, mga 4 million na kabahayan yan at makakatanggap sila ng tigda 2,000 mula July hanggang December. Design na natin to na hanggang December kasi nga alam natin may volatility. May sumisiklab na kaguluhan sa Middle East. At tigda 2,000 kasi sa pag-aaral natin, ang lumalabas, ang nawawala sa kanilang purchasing power ay around 700 to 1,200. Ibig sabihin, yan yung inflationary cost, yung nagdi-diminish yung halaga ng kanilang pera. So, sobra-sobra pa. kung 2,000. Ibig sabihin may allowance pa kung sakaling tumaas pa yung mga presyo ng bilihin. Talagang ginawa ito para matagalang protection for the next remainder of the year and at the same time, hindi mahulog ang ating mga kababayan sa kahirapan. Sabi nga ng pag-aaral, pag wala tayong gagawin, 1.2 million na mga kabahayan ang babagsak sa kahirapan. So iniiwasan natin mangyari yon.
3: Eh, sapat pa pong budget, Secretary, na mention nyo meron, end of the year.
5: Actually, meron. In fact, bukod sa budget ng DSWD, ino-augment rin tayo ng Department of Budget and Management. Lagi naman tayong una sa listahan ng Pangulo pagka dating sa pagdagdag ng pondo. Kasi alam niya, ang Department of DSWD ay nandyan para parang huli kaming sandigan ng ating mga kababayan sa oras ng kagipitan katulad nito.
2: Opo. Secretary, alam naman po natin na after the SONA, ito na po ibibigay na po ng administration, ng executive department, yung panukalang budget for next year. Ano? At syempre, in this July or sa August yan, inaasahan natin makakarating sa lower house. Ang tanong po dyan, sa panig po ng DSWD, kumusta po yung budget na hiningi ninyo at saan majority nakalaan yung chunk po ng budget ng DSWD for next year?
5: Well, nakita ko yung preliminary draft at masaya naman kami dahil yun yung hiningi namin.
2: Mm-hmm.
5: Time and time again, sa 270 billion or 260 billion ng DSWD, 100 billion yan agad na pupunta sa 4Ps.
2: Okay.
5: Tama naman. Kasi yan ang investment natin to human capital para maiaho natin ang ating mga kababayan mula sa kahirapan.
2: Mm.
5: 1.6 million na pamilya na ang nag-graduate sa 4Ps. That's so many people we pulled out, families pulled out of poverty.
2: Okay.
5: Pero pagtapos yan, ang next doon na malaking chunk, normally yan, it hovers at around 30 to last time 60 billion, depende pa sa mga amendments, no? Yan naman yung napupunta sa assistance to individuals in crisis situation, yung financial assistance. Robert, Christian, ulit-ulitin ko, yung AIX program na yan, hindi lang yan para sa mahihirap. Everyday, marami kaming nakakasalamuhan na lumalapit sa opisina na galing sa middle class at sa upper class. Bakit sila lumalapit? Kasi ang social welfare para sa lahat naman. Maaari kasi ngayon may kailangan ka pero dahil sa isang sakit, kailangan mo ng tulong ng pamahalaan mo, nandun ang DSWD. Then the balance goes to our other programs katulad ng walang gutom food stamps, yung pag-abot program, yung para sa mga street dwellers natin,
2: mm-hmm.
5: pati na rin yung mga iba pang social protection natin na nabanggit ng Pangulo, yung Project Aruga para sa mga pamilya na may anak na espesyal na pangangailangan. At syempre yung pagpapatatag ng mga pamilya para maiwasan natin yung mga nangyari sa Tacloban. Kailangan maprotektahan rin natin yung mga kabataan natin, hindi lang through financial means, but through psychosocial or psycho-emotional intervention. Nabanggit rin ng Pangulo kahapon na yung nga yung pangalawang gusto ko i-point out, yung naging matagumpay natin na plano para sa disaster.
2: Ayan, disaster.
5: Na sabihin, na napakalaki ng national stockpile natin. Bago nagsimula ang administrasyon na to, ang national stockpile ng family food packs nasa 200,000 lang. Ngayon, 4.9 million na family food packs ang naka-inbox sa libo na warehouses mula sa buong kapuluan. Kaya nga napapansin nyo, pagka may kalamidad, kayang-kaya namin kagad dumresponde at tumulong sa ating mga kababayan.
3: Pag napag-uusapan po, Secretary, ang ayuda, ang pinupo na po ng ilang mga grupo, pati po ng mga kritiko ay parang short-term daw po, band-aid solution, hindi daw po pang matagal. Ano po ang masasabi po niyo sa mga ganong punto, Secretary?
5: Ito na lang, nasagot ko sa kanila, ano bang pangalan namin? Diba ang tawag sa departamento namin, Department of Social Welfare and Development. So yung ayuda, natural yan.
2: Mm-hmm.
5: Ang when I say natural yan, dapat meron yan. Pag kailangan ng individual o ng isang mamamayan ng tulong sa kanyang pamahalaan, sa oras ng kagipitan, the last resort, the first and last resort should be government. We're not, hindi ko itatago na ginagawa talaga namin ng tulong pinansyal.
2: Yeah.
5: Ito obligasyon namin yan para protektahan ang ating mga mamamayan. Mahirap ka man, middle class ka, nasa may kaya ka, pero Pilipino ka at sa kagipitan, dapat kaya mo lumapit sa iyong pamahalaan at may ilalabas ang iyong pamahalaan dahil buwis na binabayad mo yan. Lahat ng bansa, kahit yung pinakamayayaman, may social welfare. That's the obligation of government, social protection sa oras ng kagipitan. Pero hindi naman yun lang ang ginagawa natin. Kaya nga meron tayong social development. Meron tayong mga programa katulad ng Sustainable Livelihood Program, milyon-milyon na ang nabigyan natin ng hanap buhay at naturuan natin maghanap buhay para pang matagalan ng kanilang paglikas mula sa kahirapan. Lagi naman paired yan, social welfare and social development. Hindi naman namin binibigyan lang ng timbang yung social welfare, kundi dalawa ang binibigyan natin ng timbang, yung social welfare at yung social development. Yung panandalian or immediate na tulong pinansyal, pero yung meron rin tayo yung pangmatagalan. Capacitating our people through social development like livelihood programs para maialis natin sila sa kahirapan. Actually, yung 4Ps, kung isipin nyo, 100 billion yun, kalahati na pupunta. Marami doon iniisip nila, social welfare yun. Pero hindi ho eh, pamumuhunan sa taong bayan yun. Namumuhunan tayo sa edukasyon ng mga kabataan, through, so, diba, yung 4Ps, yun yung kondisyon nila. Pati na rin yung pagpunta sa health centers. Kasi pag hindi tayo namuhunan sa ating mga taong bayan, we're not unlocking the value of the 112 million Filipinos. Ang mangyayari lang yan, yung kahirapan, maisasalin mula sa isang henerasyon, patungo sa isang henerasyon. Pero dahil sa social development program natin na 4Ps, 1.6 million na Pilipino na ang naiahon natin mula sa kahirapan. 1.6 million families. So, I'd like to look at it as that part of social development. Investment in human capital.
3: And just recently, di ba, Secretary, isinabatas ng Pangulo yung pag-extend ng 4Ps?
5: Hindi pag-extend. Inalis natin yung 7-year cap ng 4Ps kasi nga, walang basihan yon. Nung kausap ko yung mga humubog ng programa, sila Secretary Cabral, nung unang panahon, ang sabi nila dapat ang batayan nito yung evaluate mo yung pamilya, yung economic well-being ba niya nag-improve, then you graduate them out. Hindi yung hindi pa tapos yung investment mo, alisin mo na sa programa, di sayang naman yung pinuhunan mo. Parang nagtayo ka ng bahay, pero pundasyon pa lang,
2: hindi mo pa tinapos yung bahay. Hindi na rin mapapakinabangan. Secretary, titignan ko lang yung mga comments natin dito sa YouTube. Ang nakikita ko, ang sinasabi po nila ay wala namang masama doon sa mga tulong na ibinibigay sa mga ayuda. Ano, siguro ang nagiging problema lang daw nila ay hindi nila nalalaman kung paano mag-apply sa ganyan at nagugulat na lang daw sila pagdating sa barangay, biglahang meron ng mga recipient. Hindi nila alam paano na meron palang opening na ganun.
5: Una po, ilang beses na rin namin niliwanag sa Uplift Assistance.

0: Ano yung posible pa na asahan o i-look forward ng ating mga kababayan dito sa services na ibinibigay ng DSWD? Siyempre, alisunod pa rin po sa utos ng Pangulo yan.
1: Let's talk about the direction ng Pangulo kapo na protektahan ng mga kabataan. Kasi minsan na talaga natutuon ang atensyon pag DSWD, financial assistance, pero there's more to us than financial assistance. There's social protection. Sa pag-ikot ng mundo, sa teknolohiya, yung mga kabataan natin, diniscuss ng President tapos na e-expose sa mga kung ano-ano mga bagay. Over-sexualized online, over-violence online. So talagang ngayon, niroll out na ng DSWD yung parent effectiveness sessions natin. Nakabatas yan kung saan tinuturuan natin ang mga magulang kung ano ba talaga dapat ang kanilang mga gampanin sa tahanan. Kasi after all, the first teachers are the parents. Diba?
0: Mm-hmm.
1: Maiiwasan natin ang mga ibang komplikasyon kung ang mga magulang natin ay naaarmahan natin ng tamang parent effectiveness na mga mekanismo. Kasi pag nag-ikot nga ako, kausap ko yung mga mahirap natin, mga magulang sa 4Ps, minsan nangangapa na rin sila kasi yung mundo, hindi na yung mundo na kilala nila before. Eh.
0: Mm-hmm.
1: Atin naman, nung unang panahon, wala namang cellphone, wala namang social media.
0: Mm-hmm.
1: Eh ngayon, mas mabilis yung impormasyon na nakukuha sa social media at maaring maling impormasyon. Kaya nga, we're rolling out parent effectiveness sessions nationwide. We're strengthening the 4Ps family development session. At higit sa lahat, magtatayo rin tayo ng 5 karagdagang pasilidad, bahay pag-asa na regional in nature, para matulungan naman natin yung mga ma-rehabilitate natin na mabuti yung mga batang nagkakasala sa batas, yung mga children in conflict with the law. Kasi napapanahon na usapin to at kahapon napahapyawan niya ng ating Pangulo.
0: Yes.
1: 5 lang niya in-explain which, kumbaga, parang maraming department na naka-assign sa kwento niya, pero bahagi ang DSWD doon.
0: Ayan, sige. Sir Greg, for the meantime, maraming salamat po sa inyong oras.
2: Thank
0: at
2: you, syempre sir,
0: sa paliwanag para po makita at mas maunawaan ng mga kababayan natin yung ipinaliwanag ng Pangulo sa kanyang sana kahapon. Maraming po salamat, Secretary.
2: Salamat, Secretary.
1: Thank you. Good morning. Maraming salamat.
0: Magandang umaga po. Si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Importante yung partner. Diba yun yung tinatanong natin? Kapag sinabi ng Pangulo doon sa kanyang zona kahapon, paano yung implementation? So ayun, yung ipinaliwanag ni Secretary.
2: Servisyong DSWD for everyone.
0: Diba? Ganun yun eh. Importante yun eh, na iuunawaan. Ako nagigets ko yung mga comments na pumapasok sa atin. Kasi may nangyari talaga ganun. Ha? Meron palang ganun. Bakit hindi nabanggit sa amin?
2: Lalo pa sa panahon ngayon na lahat naman tayo apektado tsaka nakakaramdam ng epekto ng krisis eh, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Walang mayaman, walang mahirap. Eh paano pa yung mga mas naghihirap?
0: Uh-huh.
2: Di ba? Mas lugmok na lugmok sila. Pero hindi ibig sabihin doon na yung ibang mga sektor, yung ibang antas ng society natin na hindi nakakaramdam ng paghihirap na dinadanas din nila.
0: Mm-hmm. At bukod doon sa issue po ng social services, natakel din po at pinalakpakan kahapon yung binanggit po ng Pangulong Marcos na amyenda doon sa Ecological Solid Waste Management Act. Masyado na daw matanda, partner. Pero sabi ko nga nung naririnig ko ito kahapon doon sa batas na ba sinasabi niya, eto nga matandang batas na ito, hindi pa fully na i-implement eh. May mga butas talaga, may mga hindi nasusunod talaga. So siguro dapat kung i-amienda to, dapat yung mas maigpit, mas
2: at yung napapanahon na yung angkop
0: correct
2: sa panahon ngayon.
0: Oo.
2: Hindi lang yan yung batas, napakahaba po nung listahan ng mga naipasang batas pero hindi napapatupad ng maayos. Eh.
0: Mm-hmm. Kaya po talungin natin ang National Coordinator ng Eco Waste Coalition kung ano ang siyempre, kung ano ang tingin nila dito sa suwestyon at dito sa nais ng Pangulo Marcos na ito. Kausapin po natin si Binibining Aileen Lucero. Ma'am, good morning po.
2: Hi ma'am, good morning.
3: Magandang umaga sa inyong dalawa at sa lahat na nakikinig na inyong programa ngayong umaga na ito.
0: Ma'am Aileen, bilang kayo'y laging campaigner, di ba, dyan sa Eco Waste Coalition, ano po ang take ng Eco Waste Coalition dito sa mga sa nabanggit ng Pangulo na ito na Ecological Solid Waste Management Act na kailangang amyendahan at yung sa iba pa pong pinopropose niya, ma'am?
3: Ang Eco Waste Coalition ay dismayado, no? Doon sa narinig natin kahapon sa SONA tungkol dito sa pag-amyenda ng RA 9003. So bakit kami dismayado? Kasi, una, wala namang assessment, no? Meron sa RA 9003 na Oversight Committee para i-assess yung pag-monitor, at saka kung epektibo ba na i-implement yung batas. So, wala nangyari na ganyan.

0: Kaya paano paano ibibigay yung mas maayos na, na solusyon kung wala namang assessment at evaluation, no? Kung titignan kasi ang mga report ng DENR, ang report ng ibang ahensya at kahit ng mga local government units ay maayos na they are complying, no, na merong waste diversion, no? So, pero ngayon ay merong mga panawagan to amend the law na posible namang gawin, no? So, yun yung Equest Coalition, no? Nakakalungkot pa dahil incineration yung gustong ipasok, no? Na solusyon, no? Na magkakreate lamang ng air pollution, ng water pollution, at saka talaga namang environmental and health hazards para sa ating mga kababayan.
1: So, mas nakikita nyo pala, Bob Eileen, ito na mas pwedeng mas maging pollutant pa itong at mas makasira sa environment natin. Ito nakikita ninyo na possible na amyenda na nais.
0: Yes po, opo. At yun yung nakita namin na kulang, no? Yung burden kasi napapasa dun sa mga tao. Sige, may issue ng basura. Paano to babawasan? Dapat meron din para ano naman ang role nitong manufacturers na gumagawa ng basura, hindi lang lagi doon sa dulo. Para kasi, dapat kasi dalawa siya eh. Para mabawasan, di magbabawas din. No? At magbibigay ng alternatibo na delivery system, no? So, ito yung mga dapat ina-assess muna at ini-evaluate para matukoy ano ba yung tama. No? Meron tayong EPR law at sinasabi ito ay successful. Pero nasa na yung ba't ang dami pa rin plastic, no? Ang dami pa rin mga basura, no? At so ito yung mga dapat tinitignan, no? Marami tayong mga batas pero yung karamihan nagtutunggali, no, sa bawat isa.
1: Ano daw, so, tayo, Ma'am Maylin, dapat waste to energy, waste treatment technology, yun yung mga ini-improve natin, yung ini-incorporate na natin sa present system natin.
0: Yun po yung sinabi ng Pangulo, no? Pero syempre, bago tayo pumunta dun sa technology, ay ano muna yung nagawa na natin, no? Kasi marami ng mga nagawa yung local government units para ipatupad yung mga ganito, no? Na pag-manage ng basura, no? So, magpupunta kasi tayo dun kagad sa pagsusunog, yun, no? So, meron pa tayong mga kailangan pang ayusin kasi pagka ganyang mga klase, mas replace ang laki ng landfill ang kailangan natin, no? At tapos meron pa tong lock-in period ng 30 to 40 years, no? So ito ba yung mga kailangan natin tong pag-isipan mabuti, no, at pag-aralan kung kakayanin, no? Kasi kung hindi, mababankrap ang isang LGU.
2: Apo. Ma'am, 25 years old yung batas na binabanggit ng Pangulo. Sa inyo pong pagkakaintindi doon sa batas, talaga nga po bang napapanahon na ito po ay amyendahan at yung binanggit ng Pangulo na direksyon na mag-incorporate ng modern technology sa solid waste management ng bansa, yun po ba ay talagang nararapat for this age?
0: Tingin ng Equest Coalition dyan ay kailangan munang i-assess, no, kung ano ba yung nangyari, ano yung kailangan, at bakit hindi na-implement ng maayos yung batas, no? Kasi kung lalagay ka lang ng isang teknolohiya nang hindi ka nag-a-assess at nag-evaluate kung paano naging lumarga yung implementasyon, no, ng batas, ay wrong solutions na naman yung mailalagay natin, no? Lagay na kasi tayong lagay ng batas nang hindi ina-assess muna bakit nagkaroon ng fallout dun sa implementasyon nito.
2: Ano po yung mga dapat pong tingnan doon sa gagawing assessment kung may panahon pa pong gawin ang gobyerno, ano, na siguro ay mga kailangan i-retain ng mga provision o kailangan na po talagang baguhin para kung talagang desidido po ang administrasyon na amyendahan yung batas ay magiging ano naman po, mailalathala naman nila po ng maayos at talaga nga pong nararapat po sa bawat sektor na may kinabang din po dito sa batas na ito.
0: Oo. Salamat sa tanong mo. Actually, ang isa sa mga dapat tignan ay bakit hindi nai-implement ng maayos ng mga local government units yung waste segregation at source, no? Kasi marami rin na mga kababayan natin na nagsasegregate, pero sabi nga nila, ay, ba't ako magsasegregate? Ipaghahakot naman yan, pinagsatama-tama. No? So, yan yung mga dapat tignan, no? Bakit nangyayari yun? Tapos, siyempre yung governance, no? Yung meron bang polisiya sa baba, yung mga local government natin, no? At yung budget, no? Meron bang akaakibat na budget na para ipatupad successfully at efficiently ang RA 9003? Ang batas kasi na ito ay nasa ay under the office of the president, no? Nang nagbibigay ng pondo. So, meron ba sapat na pondo para italagang i-implement ito? At siyempre, yung mga penalties, meron na ba na sampulan na nung hindi siya nag-implement o hindi siya nag-segregate? So, eto mga to, wala ito eh. So, hindi natin makita. Saan ngayon, saan pumalya yung implementation? Ngayon ay nangangailangan ng Apo. Amendment. Yung ganun siya. Kasi hindi mo matutuko yan hanggat hindi mo na na-assess.
2: Binanggit niyo, ma'am, ang papel ng mga lokal na pamahalaan. Bakit parang hindi na ipatupad po ng maayos ng mga LGUs? Sa inyo pong pag-observe sa implementation ng batas for the past 25 years, ano po yung nakita ninyong mga loophole? Bakit nga po ba hindi na-implement ng maayos ng mga lokal na pamahalaan?
0: Yung nakita ng Equist Coalition, no, meron pa rin unay political will. No? Talagang hindi kasi pinaprioritize ng mga ilang local government units. Pero pag tinignan mo yung kanilang budget at meron din mga ilang COA results, no, na nasa million, billion yung kanilang mga budget on solid waste, no. So, yun yung isang dapat i-validate, no, kasi bakit ang taas ng budget mo pero na for this paghakot lang ng basura pero failure pa rin yung sinasabi na implementation, no. So, yun yung mga dapat tignan.
1: Ma'am, ano lang ako, isa lang, doon sa rekomendasyon din ng Pangulo na sabi niya, it's about time na buhayin natin ulit yung nuclear energy.
2: Yes.
1: Sa panig ng Eco-Waste Coalition, nakikita niyo po ba ito na effective, na tama, yung direksyon na ito na nais ng Pangulo?
0: Maraming environmental groups, no, ang tumututol sa muling pagbuhay ng nuclear energy. Dahil din dun sa environmental and health hazard niyan, no. Merong mga developed na bansa, no, gaya ng Japan, no, developed na sila pero nagkaroon pa rin ng mga breakout yung mga waste, yung mga nuclear energy facilities nila, no. So paano tayong Pilipinas, no? Paano yung kahandaan ng Pilipinas, no? At yung mga maaapektuhan ng mga kababayan natin kung saan ilalagay yung facility.
1: And then ang pinupunto naman ng iba dito, ma'am, syempre yung waste na ipoproduce nito at paano natin i-co-contain at paano natin yan itatapon na safe pa rin sa public.
0: Totoo po.
1: So kayo hindi din nakikita na effective pala itong ganitong proposal eh? Kasi ang sinasabi, malaki maitutulong nito sa atin, sabi ng Pangulo.
0: Opo, ma'am. Ang Eco-Waste Coalition po ay hindi po pabor doon sa mga nasabi ng Pangulo na mga na dapat amyendahan at dapat ilagay, no, dahil unang-una ay dapat kinukonsidera yung environmental and health hazard, no, ng mga tao. Hindi, alam mo, pagka waste to energy incineration, may hangin eh, no, so hindi lang yung doon sa paligid na yun ang maapektuhan, na itatravel yan, transport ng hangin, no, so marami maapektuhan. Yeah, kailangan talagang pag-isipan mabuti. Hindi quick fix, no? Quick fix kasi ito eh, na lahat ng basura, tunugin na lang lahat yan, yun gano'n. So mawawala na rin ng saysay ang EPR, ang EPR law, ang recycling, ang segregation, no? So gano'n siya.
2: Na lang sa akin, ma'am, will you be open kung sakali pong maimbitahan ang Eco-Waste Coalition at iba pa pong mga environmental groups sa discussion dito po sa planong pag-amienda po noong Solid Waste Management Act?
0: Yes, yes na yes. At kami ay willing na makipag-

watching my mansion burn to

wanna hear melodies the way I used.

stomach start. Yes.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasa himpapawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan!

0: man na ang bagong Kapinoy Coffee. Mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. Manufactured by Ansga Corporation.
1: Ang init! Need ko na ng palamig.
2: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
1: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
2: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
1: Wait, what?
2: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
1: Really?
2: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
1: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
2: Chaos Cola, di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit! Available in Sari Sari stores nationwide.

0: mag-AO Cola para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola, walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola, also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola, gawa ng AO Enterprises.
2: Ang init! Need ko na ng palamig.
3: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
2: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
4: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
2: Wait, what?
4: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
2: Really?
4: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
2: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
5: Chaos Cola, di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit!
6: Available in sari-sari stores nationwide.

iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Number 1, kahit saan!

0: Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Hmm, ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hotdog ni Betlogs. Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Hmm, sarap. Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.

0: Woohoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso, Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: TGON Radio. Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Wherever you go, it's great oldies
2: on the radio. Dito sa 99.5 Cool FM. Number 1, kahit saan.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: trigo at iba pa. Kaya masarap nakasama ang sprinkling coconut nito.
1: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
0: Sige, sige. Eto, try nyo.
1: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
0: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
1: Oh.
0: Kung gusto mong matikman ang coconut, sa crackers, mag-Camion coconut crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion coconut crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Kamusta? Si John Anisa Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aluhado Cola. Ang Aluhado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aluhado Cola lang ang may iron, taurine at B vitamins.
1: Ayos to ah. Para po masilang araw nyo, mag-Aluhado Cola na.
2: Aluhado Cola!
1: 10 pesos lang, saan ka pa?
3: Aluhado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Aluhado Cola, gawa ng Aluhado Brand Enterprise.
4: Need extra budget fast?
5: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit Easy Credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
4: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
5: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents mag-loan sa Ronit.
4: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
6: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronit Bank's Easy Credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

SON Radio. Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Number 1, kahit saan.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Dito sa 99.5 Number 1, kahit saan.

0: kada maorilar po mag-MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap! Mag-MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.
1: Kamusta? Si John Anisa Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng...

0: Kamusta? Si John Anisa Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aloado Cola. Ang Aloado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aloado Cola lang ang may iron, taurine at B vitamins.
1: Ayos to ah. Para po masilang araw nyo, mag Aloado Cola na.
2: Aloado Cola!
1: 10 pesos lang, saan ka pa?
3: Aloado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Aloado Cola, gawa ng Aloado brand entertainment.

0: mag-AO Cola para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola, walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola, also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola, gawa ng AO Enterprises.
2: Tara, kain tayo! Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
3: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular, cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng super.

0: Oh, eto, ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
1: Camion Coconut Crackers?
0: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
1: Oh, gusto kong humingi ng isa, please?
0: Sige, sige. Eto, try nyo.
1: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
0: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
1: Oh.
0: Kung gusto mong matikman ang coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: 色訂正、異世界行ったら本気出す、クロニクルオブエコーズ
1: 好評配信中。
2: Mula sa ginadgad na coconut, gumawa ng masarap na crackers na may lasa ng coconut. Magkamyon Coconut Crackers. Pwede itong kainin kahit saan at kailanman. Camyon Coconut Crackers.

0: drama.
1: Hi guys. Init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga 'to.

Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

narito ang nag-iisang kabayan. Noli Noli De Castro. De Castro sa Kabayan. Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: minuto makalipas ang alas 10 ng umaga at sumasahim papawid na naman po ang inyong programang Kabayan. Humahalili po kay Kabayan Noli De Castro. Ako po ang inyong lingkod, Kabayag Senny De Castro. At syempre, live na live po tayo ngayon sa SMILE Radio Patrol. At live po tayo ngayon sa Smile Teleradio. No? At syempre, live na live rin po tayo ngayon sa MMZD. Ito na. Live rin po tayo sa LARP, no? And of course, sa ating mga social media platforms as well, no? And live po tayo ngayon sa ating mga simulcast partners. Walang iba kundi ang ating mga kaibigan dyan sa TGON Radio. Kabilang na po dyan ang Cool FM, kung saan nanonood po kayo ngayon ng Cool FM at nakikinig po kayo ngayon ng Cool TV. Siyempre, magandang umaga sa inyong lahat at perwisyo, serbisyo lang po, may personalan. And siyempre, umpisan pa ba talaga natin sa ikay? Oy, seryoso ha? Yung ikay na yan yung diniscuss namin kanina. That was that was an example daw ng advertising and communication sa advertising. Syempre, alangan naman ang tawag diyan is double meaning. No? And ito ang pinaka importanteng tanong. Ang tanong ng bayan. Ito na. Nakaligtas ba ako mula sa malakas na ulan? Kabahay o kabiyahe ang pangalawang arangkada? Diyos ko! Ito ha, sinasabi ko sa inyo. 3 oras po ang biyahe ko po, mga kabayan. 3 oras from school back home. Imagine ninyo ang kalbaryo ng inyong nag-iisang kabayag, no? And syempre, sa mga nangangamusta ngayon dyan, kaya, no, kaya sa ating kaibigan na si Kabayan Noli De Castro, no? Pasensya na po. Wala pa po si Kabayan. Maghintay pa po kayo ng ilang mga araw, pag hindi araw, mga linggo, pag hindi mga linggo, mga buwan. Okay? And, ito. May ano to? Okay, gets. Anyways, nasa na ba yung aking shoutout nga pala, no, sa aking mga groupmates. Shoutout nga pala sa aking mga groupmates kanina na nakihalubilo sa akin for a short period of time. Nag-discuss kami about sa aming gagawing midterm project. Ito na. And it's all about how should I say this? Wag muna nating i-spoil. Dahil we're still on the planning phase, no? We're still on the planning phase. And ito, meron lang po tayo mga babangkiting mga tao na kailangan nating i-recognize ngayong gabing ito, no? Shout out po kina RJ at ni LARPer na si J4 na naging instrumental, no? They are the instruments kung bakit tayo po'y sumasahim papawid ngayong gabi sa MMDZ sa sa East Patrol Radio. And shoutout na rin po sa ating mga kababayan dyan na nakatutok ngayon sa Manila SDR sa 89.5 FM at sa 1620 AM, lumalawak po ang serbisyo ng Kabayan. Wow! Imbes na ano, aside from 630 and Teleradio. Ay, ang dami ng frequency ng kabayan. Social. Social ang ating kabayan, no? Kahit wala siya ngayong gabi, eh, at least ang dami mga sumusuporto sa kanya ngayong araw na ito ng Tuesday! Oy mga kabayan, no? Nauna po ngayon sa ratings ang NBC SBA at ang 36 Patrol Radio MMZD sa survey ng Kuslipub. Wow, Kuslipub. Ito ang masasabi ko mga kabayan, no? Tuloy-tuloy lang po ang ating perwisyo, serbisyo, may personalan, no? And syempre, shout out nga pala, no, sa ating kaibigan na si Techie Red. Oy, Techie Red, eto na. Nagpakita na ako, Techie Red. Masaya ka na. Buhay na buhay pa rin ako hanggang ngayon. Sinasabi ko sa'yo. Meron lang akong puting buhok. Kita mo naman sa pictures ko eh. Diba? Tumatanda man ako, pero buhay na buhay pa rin ako. And, kasama po natin ngayon sa stage, no? Ang ating mga kasamahan dito sa network ng umingiti para sa bayan. Lagit-lagit para sa bayan, no? Of course, andito ngayon si ang ating nag-iisang DJ po ng ng time show. DJ po ng time show ngayong gabi ito. Of course, DJ DOM. DJ DOM, no?
1: Ito po ang DZMM.
0: Hi! Ano to? Pick laro-laro? Or ano? ANQ Miss.
1: Kumpirmado, sigurado.
0: Aray mo.
1: Sa DZMM Patrol 630.
0: Andito rin po ngayon si Domi. Andito po ngayon si Domi na nagpe-flex po ngayon ng MMDZ merch. MMZD pala, no? Andito ngayon si andito rin
2: hi,
0: po.
2: Hi, magandang evening.
0: Hoy, umaga
2: ano
0: na
2: si Pidobi pa, ha?
0: Umaga pa rin ngayon. Andito rin si ano, si Buena Fegio. Si ka Buena Fegio, magandang o, di ba? Nag-reunite tuloy.
3: Castro de Seniboy. Magandang umaga sa iyo, Lord. Castro de Seniboy.
0: Yun, no? Nag-reunite tuloy ang ating mga pinakamamahal na patrol radio, no? Ang galing talaga ng tadhana. Kita nyo nga naman.
3: Ito lang po, bakit yung ticker natin may nagsabi ng igit? Anong meron sa igit?
0: Taragis na yan. Anong problema na yan ng ating team. And, eto rin, merong mga...
3: Gano'ng ang binabayad ng network na ito para i-recreate ang LARP na to?
0: Oy, meron din tayo ano, meron din tayo mga bisita ngayong gabing ito, no? Walang iba kundi ang ating mga audience ngayong gabi na nagsistay po ngayon sa audience entrance ng NBC SBA. Andito po sina Carlos Yulo, Hamasaki Mahoro, Jumong Vincai Jr., Mika, wow, Mika nito talaga, Tita Chupeta, at andito rin po ang nag-iisang monoblock ng bayan, walang iba kundi si Mel. Hoy, syempre, no, mga kabayag. Ito, isa sa mga pagmalaki ko, no, pinagmamalaki kong mga achievements right now is pinol natin to. Pinol up natin to. And we are, I'm shocked na we pulled this thing through.
3: Ako po ay nagtatanong po sa management ng MMZD. Bakit yung headline nakalagay, shout out kay Monoblock, ay, kay Monoblock Mebs de Guzman.
0: Ano yan? Isa po siyang tidpaka. Tidpaka po siya. Isa pang tidpaka. And, ito.
3: Tapos may tatanungin ako sana, Mr. Castro de Senibo.
0: Ano yun, ka Buena Pejeo?
3: Bakit yung profile picture mo, Sin 25?
0: Sa kadahilanan po na parehas po ang kulay po ng aking korporasyon. Wow, korporasyon. And yung isang certain na isang certain Pilipinas. Ito na.
3: Sino ba tong si J4 Gainza at ba't siya nakaigit sa shorts?
0: Hoy ha, mga kabayan natin, no? Ba't wala yung tubig dito? Wala yata yung tubig ko dito. Wala nga. Nasa baba yata yung tubig. Oh, no. Pero okay lang. Okay lang. Palitan natin yung, report flush. Report flush. Nawawala ang aking tubig. Nawawala ang aking tubig.
2: Yung ano, wala ba yung
0: Okay. Nawawalan po ngayon ng supply ng tubig ang inyong lingkod. Hindi ko po alam kung bakit.
4: Teka lang, Sen, but yung profile mo ang familiar. From a certain logo of a network ko nakita yan, yung profile na yan.
5: Hindi po yata pinapayagan kabayag na kumain ng isang certain type ng pagkain ay pinapari sa puto yung may-ari ng network na yan, ah.
6: Ten. Ang tagline ba ng profile picture mo ay dito na ako?
4: What?
5: Flash report.
0: Flash report po talaga.
4: Ay, flash toilet.
0: Kaya pala ang unang topic natin higit no? Porket igit yung unang topic na pambungad sa atin ngayong gabi tapos biglang flash report. Grabe na yan. Hoy! Kung sino man ang nakakuha ng aking Aqua Plus, please lang, balik nyo sa akin. May reward yan. Pero hindi ko pa yan makukuha until next week, until sa susunod na aking face-to-face class. And by the way, nakaligtas na naman po ang inyong lingkod dahil may mga late enrollees. Nako. May late enrollees na nag-introduce yourselves kanina. So that means I had to give way. Pero the good news is, ako na lang ang mag-i-introduce yourself sa susunod na linggo. Kaya marami akong oras para mag-accommodate ng question and answers sa... basta alam niyo na kung ano mangyayari sa Tuesday, no? And sa mga hindi pa po nakakaalam po sa akin, magandang umaga po sa inyo lahat.

0: isang kabayan. So abangan na lang natin sa susunod na panahon, no? And ito. Tawag dito, sana ba 'yon? Ah, ito. Putik na 'yan. Anyways, ang tagal at tagal na rin na pala nito. Ngayon sila nag-announce. Mga kabayan, just to let you know ha, kailangan ko matulog after ng show. Alam niyo kung bakit? Makukuha ko na rin ang aking graduation pictures. Ay, nako. Panahon na ano pa ako? Panahon na normal pa ang aking buhay.
1: Ben, dapat basahin mo
2: yung panahon na binata ka pa.
1: Basahin mo yung lower thirds.
0: Oy, bakit nagsasalita si Direk? Nagsasalita si Direk. Oh my god.
1: Hot mic po tayo dito. Hot mic po tayo.
0: Ba't nasa Oy, Direk, ba't nasa command center ka, boy? Dapat nasa ano ka eh? Dapat nasa screen ka, hindi ka nasa ano? Nasa switch. Ano ba 'yan?
2: Then yung IFB daw naririnig. Yung IFB daw.
0: Ay, wow. Darren Cavila, false alarm sa pagbabalik ni Cringe Entertainment Network, o, diba? Sabi ko sa inyo eh, hindi po ako si DJ Sen, ako po si Kabayag Zenny De Castro, diba? False alarm po, okay? Yun lang po ang masasabi ko po mga kabayag. And sa oras na 20 minuto, makalipas ang alas 10 ng gabi, kailangan ko po talagang hanapin yung aking Aqua Plus. Magbabalik po ang programang Kabayag, pero bago yan, eto na.
3: May report flash tayo.
0: Hoy, putik na yan.
2: May flash report.
0: At bakit report. Na nalabunan ko?
3: Di, ako na mag...
0: Sige na.
3: Okay, wait lang. Report flash po mula po sa ating kaibigan po natin. Kakarating naman ng mga balita. Ito, legit talaga ito na balita. May pasabog na mangyayari sa July 31. Yan po ang mga balita na dapat ninyong malaman, guys. Oh my god. Kaya mo naman yung tubig, no? Uminom ka ng tubig, hanapin mo na yung Aqua Plus mo. Magbabalik po ang programa. Bayad ka.
2: Yes.
0: Wait lang. Ito na. Bago yan, mga kabayag, ito. Meron lang tayong papakita. Direk, take it away.

0: Nagbabalik po ang ating programang Kabayan. And syempre, umahalili pa rin po kay Kabayan Noli Di Castro. Ako po ang inyong lingkod, Kabayag Zenny Di Castro. Mula sa Bulwagang Pambalitaan, ng racist po tayo. live po tayo ngayon pa rin, no? Dito sa MMZD and sa SMILE. Oy, meron din tayong mga silent viewers, ha? Mga tahimik lang sa paligid, no? And we wanted to salute them, no? Kasi these people were part of yesterday's historic joint transmission. Wow! actual broadcast ang nangyari kahapon, which is none other than the State of the Nation Address 2026. The joint transmission ng Smile Network, ang TGON Radio, ang News Radio Philippines at ang Tinig ng Kaunlaran, ang DZLB. And I was being told that Sir Gian, Professor Gian is watching right now. Shout out po sa inyo. Sana po ay maganda po ang inyong gabi. No?
1: Taika, ataka.
0: BLZB.
1: Patay kami. DZL Bayo! Ang bayo na ko. Let's go!
0: Oh no!
2: DZL Bayo! Wow! Wala akong pakialam. Pag ma-hot mic ako dito, wala akong baki. Ay!
0: Anyways, mga kabayan, no? Honest reaction sa State of the Nation Address, no? Honest reaction sa State of the Nation Address, and I quote, nasa puso nila ang kalagayan ng bawat isang Pilipino.
2: Oh yeah!
0: Sorry guys. Actually nai-retrieve ko yung video. Nai-retrieve ko yung meme ni El Presidente. Wow, El Presidente. Anyways, oy, hindi tayo ano.
2: Ayan oh, ayan.
0: Hindi tayo
2: guys, look at the headline. Ayan. Ay, hala, overlap.
0: Oh my god. When we meant pussycat. Yung pusa ang dinyang rinerefer natin.
3: Pusa, yes, pusa. Pusa.
0: So, we wanted to clarify that.
1: Pusika
0: no?
1: Kasi, pusika.
0: Oh, kaya we wanted to clarify that one agad-agad ora mismo. Todo walang preno. Anyways, update nga pala no. Nakuha ko na rin ang aking tubig. And syempre, wala na pala siyang laman. Yun ang problema, wala nang laman. Parang ang gatdam lang. Sabi na eh, andito si ano. Oh my god!
4: Ito na pala.
0: No!
4: Ito ni Kalayun.
0: Andito na po. Oy. Andito na po from MMZD to BLZD.
4: BLZD.
2: Guys, may flash report po tayo.
0: BLZD.
2: What does the fuck, Silica?
0: Oy, huwag natin i-discuss yan. I-discuss natin yung fuck, Silica, papaya.
2: Oh, mali. Ay, Silica, papaya. Mali. Thank you, Edith.
1: Ay, naku, diba? Diyos ko. Buisit kayo. Hoy, nanalo ko ng Silica nung ano, diba? Nung nag-DCMM kami.
0: Oh, diba? Huwag yung Silica. Dapit natin Silica, diba?
3: Silica. Anong Silica?
1: Kaya ano? Kaya ano?
0: Kaya shout out po sa Silka Papaya. At salamat po sa ibinigay ninyong regalo. Wow, regalo. Sa ating nag-iisang Ribomi. Sa ating Ribomi, no? And no, yung ating t-shirt. Bachita.
2: Wala rin naman bachita na, kuya.
0: Oh, ito na. Seryoso to, mga ano.
2: Magsayayos tayo.
0: Mga... Wag po tayo mag-any-any na lang dahil seryoso po ang ating seryoso po ang mga nanonood po ngayong gabi. Actually, hindi ko po alam kung paano mag-start nito. Nag-goosebumps po ako. Seryoso po. Magandang gabi po. Kaya... Magandang gabi po kay Professor Gian Garman ng DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Wow! And dito rin po ang tinig ng negosyo, si Kuya Adrian. And syempre, ang tinig ng gasolina at kotse at tangke. Andyan po si Kuya Paco. Oh my God!
1: Dapat pala may stadium na siya, no? Flying T Arena or something.
0: Wow! Magkano kaya ang... Magkano kaya ang sponsorship leasing? Yun ang tanong. Magkano ang sponsorship buyout? Na para ba naging Smart Araneta Coliseum ang peg? Oy, siya nga pala. Deadline ko nga pala, no? Tinig ng kamumu.
2: Ano ba talaga ang ibig sabihin ng DZLB? Abangan sa portion na to.
0: No? Oy, Direk. Huwag mo nating ano yan. Payo pa ito. Okay, meron lang akong Oy, shout out nga pala, no? Shout out sa aming section. Section ito. Ang aming block representative, no?
1: Dax mo ba?
0: Shout out. Abangan niyo na lang sa susunod na linggo ng inyong paboritong kakwentuhan tuwing Martes ng gabi. Rated kabayan eh, no? Banitang kabayan. Ang random. Oy, can't wait dun sa ano, ah, dun sa... Oy, wait lang mga kapananig po natin sa pananampalataya. Wow! Meron tayong flash report ngayong gabi. Kasalukuyan pong sarado sa... temporarily closed to vehicular traffic ngayong gabi ang West Bank Road. Dito po yan sa floodway dahil meron pong natumbang puno. Grabe, kakapasok ng to. And please take alternate routes. Actually, kakapost lang to mga 5 minutes ago. At kasalukuyan po ngayong kiniklear yung natumbang puno. So again, as much as possible, avoid niyo po muna ang floodway ngayong gabing ito. Kaya pala, sabi ng kaibigan kong isa na nasa ano, na nanonood ngayon, by the way, shout out sa'yo. Biglang nag-power cut, tapos biglang bumalik yung kuryente nila. Yung pala, may nabagsak na puno. Kala nila nawalan ng kuryente, tapos yun. And what's more, corner pa siya ng tulay. Doon sa floodgate. Kaya literal na traffic. Kaya sa mga bumayo, nagbabay-bay ngayon sa especially doon sa ano, Ortigas Avenue, doon sa side ng Rosario, no? Expect heavy traffic na rin. And diyan po muna nagtatapos ang ating flash report. Hintayin natin ang iba pang mga detalye maya-maya lamang or hopefully.
5: Nakareport ka sa DCNN Radio Patrol sa East 30.
0: Mga ano daw eh, mga 7 to 8 seconds daw. Mga 7 to 8 seconds.
1: Wait lang sa CRCR release dito.
0: Ito na nga ba sinasabi natin?
6: Ba't ko narinig na naman yan?
0: I have to give in.
6: Ba't ko narinig na naman yan?
0: Mga kabayag, ito na. May bago tayong single.

0: Pwede ba magsabi dyan? Pwede ba magsabi dyan sa, ano, sa CLC?
1: Dahil kapangyarihan ng mamamayan, go!
0: Eto, eto, probably, I will, ang future plans ko for that song is, ano, i-release ko talaga yan, ano, pero, on my voice and may i-modify lang ako na ano na music and lyrics for that, kaya ano eh lang din love trip talaga nung napakinggan ko yan ano for the first time.
2: Guys, may flash request pa tayo.
0: So funny.
2: Terebi, gusto daw si Maps. Ay,
1: anyways,
0: ay, nag-aano si Prof. Gien. Wait lang, nagtatype si Prof. Gien. Ano,
1: Oy, nagtatype si ano?
3: Ako po, ay...
4: TG, pre! Matay ka, ano, laro tayo taber na, ay. Laro tayo
3: taber. Kiam, shop out! Kiam,
4: yum, yan ako!
2: Kabad na!
4: Yan ako, kabad pala!
1: Ito po ba yung tinatawag po nating explosive firing?
3: Yeah.
5: Are you serious, bro?
3: Astro Deceni, meron ano? Report flash na yun.
1: Ito na naman tayo, bakit?
3: Oh, legit. Okay, meron po tayong flash. I mean, sorry. Report flash po tayo. Mahal daw ni Terebi si Meps, at yan po ang mga balita na dapat hindi mo lapas.
4: Oh my God!
6: Oh, akala ko.
3: Confirm.
6: What does
4: that mean? For once, hindi ako yun.
1: Walang asa friend dito. Yan yung mga pics, no? Yan yung mga pics ng mga behind the scenes. Hoy, direct, pakita nga muna natin.
4: Yung ano, Bebe, pakita nyo kay Sevgen yung ano, live Kuya Pao reaction.
0: Nasaan yung ano lang yan, yung sticker na yan?
1: Ito na lang. May nag-send kasi sa akin. Wait lang. Hanapin ko lang 'yon. May nag-send kasi sa akin eh. Ayan oh.
4: Sorry, be.
1: Yan yung behind the scenes na nangyari sa ating actual broadcast na nangyari kahapon. And syempre, we wanted to give a special shout out na rin sa magigiting na mga networks.
4: Pa-transition nga ng ano,
1: transition pa talaga. Ayan o. May crossover pa talaga ng MMZD tapos NR. Naging RN. Wow, RN. Radio RN. News. Radio News. Oy, meron pa lang nag-send sa akin ng ano. Pwede daw i-request na maging emoji. Tapos eto daw yung ano, bagong...
4: Let's go.
1: May nag-submit po sa akin yan. Sorry po. Anonymous po. Ako hindi po pwede.
4: Yes! Ganto dapat. Gawin yung ano. Like, i-zoom in nyo talaga sa mukha ni Sevgen. My friend.
3: Hindi. Dahil meron na ganito, gagawing emoji na yan.
1: Let's go! Ang pangalan ng emo. Pangalan daw ng emote.
4: Hindi na lang.
1: Yan ang pangalan ng emote.
4: N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N
1: Yan yung pangalan ng emote. Any
3: lang. Shock.
4: Di ba?
0: Bali. Yung iba ba?
1: Di naman.
4: Kasi ano, pag any na lang.
1: Di naman.
4: Ba't ano yan, nakashrug si Sir Gen for ano, any na lang.
3: Ano lang, gagawin ko na yung emoji yan.
4: Ba't ako ganun siya?
2: Paolo Barcelona, may LOQ laptop? Ay.
1: Ayun, no?
0: Tama. May LOQ laptop.
4: LOQ yan, laptop.
1: Baka ano yan, tawag dito. Kaya ganyan yung mukha niyan. Baka nag-LOQ.
0: Ano Ayo.
1: LOS sa kalagitnaan.
0: LOS.
3: LOQ.
1: Minong nakita. Oh, nakita pala. Nakita pala ni Prophet. Nakita pala ni Prophet. Goodbye, ma.
4: Susunod na program, huwag kayo. Ako din naman ang susunod na program yan. Kaya...
1: Mga kalang
5: seamless ang transition.
1: Mga kabang.
5: Seamless ang transition.
3: Ay, nakto.
1: Ay, Diyos ko po. Tungo, ay nato talaga.
4: Ano, lagay mo yung shoot.
1: Oh my God, no.
3: Huwag naman ganun. Target, huwag naman ganun. Huwag mo naman ipalabas live. Grabe kayo.
1: Okay, bago tayo magpatuloy, meron tayo na namang flash report.
4: Oh. Yes, there it is.
1: Meron po tayong flash report galing sa headquarters ng Education Entertainment ng yours truly, and I quote, deadline, tomorrow, 11:59 p.m. Naku po. Yan po ang ating flash report ngayong gabi. Yan nang by the way, update nga lang doon nga pala. Nangangalahati na ako doon sa ano. Nangangalahati na ako doon sa self project, no. Kaya you don't need to worry dahil malapit na akong matapos doon, and ayan na nga, pineflex na nga ang ating endorser ng MMZD 36 East Troll Radio.
4: Ano, 360 daw, 360.
6: Basta MMM.
4: Basta kung gusto niyo ng context, panoorin niyo yung dalawang episodes last week, yung ating diba? Premiere. At mamaya,
1: nagsanid puwersa ang dalawang hello. Hello girl at saka hello attorney.
4: Hello girl.
1: Kita niyo nga naman mga... Oh, anyways.
4: Girl pa nga rin ako kanina.
1: Shout out nga pala.
3: Oh. Cringe. Sorry.
1: It Castro wala po ngayon si Cringe. Natutulog ngayon si Cringe.
3: Natutulog pala si Cringe. Castro de Seni Boy.
1: Oo. Oh. Ano
3: may
1: yun?
3: May sa akin na letter ang Ministry of Communications.
4: Patay tayo yan.
3: Ang music, meron po tayong statement mula sa Ministry of Communications.
1: Bakit? Sinasamon tayo dahil sa ano?
3: Sinasamon po tayo dahil po sa mga pinapalabas na jokes kagaya po ng Korean language na po yan. At saka po nagtatanong po ang ating Ministry of Communications, ano ba tong programa na to?
1: Mikom!
3: Nag-release na ng memorandum.
1: Mikom, isa lang po ang masasabi ko po, Mikom. Isa lang po ang makikita, isa lang po ang masasabi ko po. It's your happy day.
4: Wala na, may ano na, may pinrig.
1: Dahil susunod na po.
4: May pinrig na.
1: Susunod na po ang nagseserbisyo, Midori Tachibana.
4: Hey!
1: Sa 36 Patrol Radio MMZD at Radio Tele MMZD. Kita nyo nga naman, mga... ang bilis ng oras.
2: MMZ.
1: Ang bilis ng oras.
3: Kailangan mo na kasi kailangan 5 minutes eh.
1: Oo, oh, kaya maraming salamat po sa isang na namang araw ng at nagdaan na naman ng isang Martes ng ating serbisyo publiko para sa mamamayan at para sa sambayanan. Hanggang sa susunod na Martes, ito po. Hopefully, babalik na po si Kabayan. Muli po, ako po ang inyong lingkod, Kabayag Zenny De Castro. Ito po ang programang Kabayan, Kapangyarihan ng Mamamayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kapangyarihan ng Mamamayan sa Isparida. Magpalakayan!

0: Pagdating sa pagmamahal, hindi mo mawawala ang kabaliwan. Na kapag nagustuhan mo ang isang tao, naiiba ang pagkakaunawa mo. Depende kung paano mo siya nakikita. Ang gusto ko lang sabihin, sa isang tao, ikaw ang for me na dasin ng buhay niya. Dahil yun na nakikita niya sa'yo.
1: Sino si Fermina Daza?
0: Isang bidang babae sa libro. Sa kanya siya lang ang maganda, ang kaakit-akit. Kakaiba sa lahat ng mga ordinaryong tao. Di maunawaan. Tila walang ibang nakapupunan ng kanya nasasaksihan. Tunog ng pag-apak na kanyang mga paa sa semento.

0: Hindi na natin napansin ang oras. Umuwi na tayo.
1: Ah, oo, sige. Tara. Hoy, ang init.
0: Sorry. Akala ko may lagnat ka.
1: Okay lang. Wala akong lagnat. Ayos lang ako.

0: Uy, guys, makinig kayo. Kwento to ng kaibigan ko.
1: Kanya yan.
0: Kwento niya yan. Biglang tumibok ang puso niya. Nahihirapan din siyang huminga. Tapos pakiramdam niya para siyang nasa ulap. Anong ibig sabihin nun?
1: Arrhythmia?
2: Tumigil ka na nga sa kalokohan mo, Jejin. Ito na ang once in a lifetime opportunity para ma-inlove si Dam.
3: Papapasensya na.
2: Kailan pa? Mali. Kailan pa nagkaroon ng ganyang pakiramdam ang kaibigan mo?
0: Kapag kasama niya lang ang taong yun.
2: Sa opinion ko, nahuhulog na ang loob ng kaibigan mo sa taong yun.
0: Hindi eh, hindi pwede yun.
1: Sabi mo kaibigan mo yun, paano mo nalaman?
0: Kasi...

0: mabuti. Sinunog kong lugar na ito upang mamatay rito sa dagat.
1: Pagpinili kong mabuhay, mamamatay ako. Pagpinili kong mamatay, mabubuhay ako. Ay, nakakadala ang linya na yan. Sandali. Baka kaya tumitibok ang puso ko dahil sa narinig ko magandang quote. Ganito lagi ang puso ko pag may magandang linya sa movies.
2: Maganda ba yan?
1: Ay, inaantok na ako.

0: naman siya. Gumagawa ba siya ng movie? Sandali. Baka naman humahanga lang talaga ako dahil sa sobrang niyang kagwapuhan. Okay lang ako kung wala akong puso. Kaya lang lahat ng taong may puso, naaakit talaga sa kanya. Ang gwapo niyo! Ay, mali. Babalik din ako!
1: Miss Dam.
0: Tama. Fan lang ako ng magagandang lines na may kahinaan sa mga lalaki. Imposibleng mahulog ako sa kanya. Hindi talaga.
1: Anong problema niya?
2: Ano sa tingin mo? Gusto nila ang isa't isa. Gusto ni Dam si Sonwoo at gusto naman ni Sonwoo si Dam.
0: Ano?
2: Yung message na sinend niya sa atin tukol kay Sonwoo yun. Bakit ba napaka-slow mo?
0: Ikaw nga tong slow sa ating dalawa eh. Sigurado kung hindi si Sonwoo ang tinutukoy niya.
2: Sigurado talaga akong siya yun. Sa totoo lang, medyo nag-aalala ako dahil sa reputasyon niya. Pero, suportado ko na siya ngayon. Ngayon kilala ko na siya, parang hindi naman siya masama. Higit sa lahat, gustong-gusto siya ni Dam.
0: Ay, wala siyang sinabi na gustong-gusto niya siya.
1: Hoy,
2: sa kilos pa lang niya, halata nang gusto niya siya. Hindi mo ba siya kilala?
1: Kain tayong dalawa.
0: Ayoko. Gusto kong mag-isang kumain para mag-isa kong makain ng lahat ng side dishes.
1: Uy, kung wala kang dalang payong, gusto mo dito ka sa tabi ko?
0: Hindi. Mas malaki yung payong ko.
2: Ay, malamang yung coldness niya ang nagpapababa ng 3 degrees sa temperature. Pero tignan mo ngayon ha. Talagang suportado kong relasyon na to 100%.
0: Anong suportado mo?
2: Ikaw at si Sonwoo.
0: Suportado niyang pagkain ng tteokbokki. Sasama ka ba? Hmm. Tara na. Halika na. Please.
2: Sakit naman.
3: Good job sa ating lahat. Meeting.
0: Sandali lang, Mr. Shin. Kasi, alam mo, kailangan kasi nating lumabas para sa field study soon, kaya pag-usapan natin ang schedule. Ano kaya kung pag-usapan natin yun sa dinner?
1: Next time na.
0: Sige. Pero gusto ko kasi talagang malaman kung kailan yung sinasabi mong next time na yun.
1: Umiiwas ako bilang respeto sa'yo. Pero lilinawin ko na sarili ko. Ayoko mag-dinner kasama mo.
0: Huh?
1: Hindi ako komportableng kumakain na may ibang kasama.
0: Ang sakit nun, ha?
3: Hello, hi, sir.

0: Bakit hindi ka kumakain? Tsaka hindi ka rin makapamili sa ramyun at udon noodles.
1: Bakit? Nag-aalala ka pa rin ba sa kaibigan mo?
2: Ha?
1: Ano na? Umamin na ba ang kaibigan mo na gusto niya siya?
2: Gusto niya siya? Hindi, imposible.
1: Ooh.

0: Madadaanan ko ang school mo mamaya. Puntahan ba kita dyan? Oh, Miss Lam.
1: Sir, kakabasa ko lang ng message nyo. Nakadaan na po ba kayo sa school ko? Ay, sayang naman.
2: Anong sayang?
1: Yung pamasahe ko. Natipid ko na sana yun.
0: Mahihintay mo ba ako dyan? Hindi yan malayo, kaya nandyan ako agad. See you sa school.
3: Busog na ako.
1: Hoy, alis na ako. Ano?
3: Ha? Hintay mo na kami.
1: Hindi na, may mimita ko eh. Bukas na lang.
3: Kanino ba siya makikipagkita? Uy, tingin mo makikipagkita siya kay Sonwoo?
4: Ay, pwede ba? Tumigil ka na nga. Hoy, siguro ikaw talaga tong may gusto sa kanya.
3: Sa tingin ko talaga tama ako eh.
4: Umalis na tayo. May klase ako.
3: Gusto mong ihatay kita? Dala kong kotse.
4: Yung bang sa kuya mo? Hindi mo pa rin binabasura?
3: Bakit ko ibabasura? Maayos pa ang takbo nun. At saka, hindi na yun sa kapatid ko. Sa akin na yun. Binigay niya na sa akin yun.
4: Hindi. Hindi niya yun binigay sa'yo. Itinapon niya yun sa'yo. Sige na, okay lang ako.
3: Sigurado kang hindi ka lang naiingit? Dahil may kotse na ako ngayon?
4: Ay, gustong-gusto na talaga kitang sipain.
3: Ay, naku. Talaga naiingit ka lang sa akin. Naku.

0: Si Lahatal tayo. Ah, nasabi ko na ba na sa suite room ako doon nakatira?
1: Hindi na kailangan. Baba.
0: Bakit? Hindi ka ba nandito para sa akin?
1: Alam mo namang hindi.
0: Hindi ako makapaniwalang nandito ka para sunduin siya. Nakakaingit si Dam. Pero nakakalungkot. Mula sa puso ko ang payo na yon. Hindi tayo nagiging masaya sa tuwing may nararamdaman na tayo. Sabi ko, huwag mo hayaang sirain ang damdamin na yon ng buhay mo. Binaliwala mo ba?
1: Wala akong dapat baliwalain. Wala naman akong nararamdaman sa kanya.
0: Sigurado ka bang hindi siya iba sa lahat na boring na taong nakilala mo?
1: Oo. Kaya hindi ako naka-conscious. Kapag iniwasan ko siya ng walang dahilan, yun ang mas kakaiba.
0: Mas nakakapagduda ka sa sinabi mo?
1: Tumigil ka na sa kalokohan mo. Baba.
0: Bakit? Sabihin na lang natin sa kanya na magkakilala tayo. Nagkita tayo sa isang lugar. Alam mo na, habang sumasayaw tayo sa club.
1: Hindi ako nagbibiro.
0: Hindi rin ako nagbibiro. Bihatid mo ako sa hotel.

0: Mas malaki sa iniisip ko. Ay, first time kong sasakay dito.
1: Ihatid mo ako, di ba? Sa pinagsamahan natin, hindi na big deal sa'yo ang ihatid ako.
2: Pinagsamahan? Magka-partner naman tayo. Kaya sige, walang problema. Ihatid kita pa uwi sa inyo. Sakay ka na, Heson.
1: Ah, naku, hindi. Wisit ka, Wuyo. Ginamit mong magic mo sa akin?

0: biglang naisip na sunduin ako?
1: Kasi napadaan ako sa school niyo. At parang iniiwasan mo ako mula pa kahapon. Kaya naisip kong pag-usapan yon at ibalikan dati.
0: Yung totoo, medyo naguguluhan lang talaga ako tungkol sa personal na bagay.
1: Naguguluhan ka?
0: Wala lang yun. Naayos ko ng lahat kaya hindi mo na kailangang isipin pa yon. Ay, gusto ko talaga ang Han River.
1: Bakit gusto mo yan?
0: Pag kumain ka sa tabing ilog, tumutubling sarap nun. Lalo na yung ramyun na nabibili sa convenience store. Ay, grabe!
1: Nabanggit mo na rin lang naman. Gusto mong pumunta ron? Hindi ka pa kumakain, hindi ba?
0: Nagtukboki! Pero hindi ako nakakain. Tara na ron!

0: Ako?
1: Hindi yun na ibig ko sabihin. Ayokong maling isipin mo sa akin, kaya magiging prangka na ako sa'yo. Kami lang dalawa ni Damang nakakaalam ng napakalungkot na kwento na ito. Ang totoo, meron kasi akong goddess trauma.
2: Goddess trauma?
1: Nung high school ako, nakipag-date ako sa parang goddess. Pero bully pala siya. Humingi siya ng 2,000 para sa date namin, pero ni minsan hindi kami lumabas. Narealize ko na 3 buwan na pala niya akong pineperahan. Tapos sinubukan ko makipag-break sa kanya. Pinaso niya ako ng sigarilyo.
2: So pinapaalala ko sa'yo ang paso ng sigarilyo?
1: Naku, hindi. Hindi ganun yun. Ibig ko sabihin, mukha kang Diyosa. Totoo yun! Pasensya na, hindi ko dapat sinabi yun. Pero gagawin ko ang lahat para maging komportable sa'yo. Naging partner ko ang isang Diyosang katulad mo. Kaya nga kailangan kong paglabanan ng trauma at umabating.

0: Drop-nya to.
1: Dam, siguro kasama mo ngayon ang special someone mo. Pero sorry kung minessage kita. Pero gusto ko lang magsabi ng huling pamamaalam.

0: sinabi mo dyan?
1: Ihahatid ko dapat si Jesun, tapos nasiraan kami. Kaya tinutuwo ngayon ang kotse ko.
2: Yung mukha ni Jesun, parang gusto na akong patayin. Malamang absent muna ako sa school.
0: Ay, balaw talaga. Si Jejin yun. Nahihiya siya kay Jesun dahil sa nangyari, kaya gusto na lang niyang umalis. Dapat kumalma na lang siya at inayos yun. Ninenerbyo siya pag may magagandang babae. Ah, nakita mo na si Jesun sa sinehan, hindi ba? Baliw na baliw sa kanya mga lalaki sa department namin. Nagagandahan ka rin ba sa kanya, sir?
2: Ah, hindi. Mas maganda ka sa kanya.
0: Ako? Alam kong cute ako, pero hindi kasing ganda tulad niya. Nagbibiro ka ba?
2: Totoo yun. Ngayon lang ako naging seryosa ng ganito.
0: Ay, tulong ko. Parang hindi.
3: Bakit hindi ka nagre-reply? Ay.
0: Ah, Sir Wuyo! Bakit ayaw niyong gumamit ng chatting app?
2: Hindi ko naman kasi kailangan yun.
0: Tingin ko kailangan mo yun. Late ko na nabasa yung message mo sa akin. Chatting app ng uso ngayon, kaya hindi na ako nagbabasa ng text. Pero siguro aalalahanin ko na lang i-check ang text messages ko.
2: Mukhang okay yun.
0: Ha?
2: Mukhang magandang idea yung pag-aaralan ng technology. Paano ba gumamit ng chatting app?
0: Ah, sige! Papakita ko sa'yo! Okay na, kunin mo. Profile picture pa.
2: Ano yun?
0: Picture mo para sa profile mo.
2: Wala akong picture sa phone ko.
0: Kahit anong pictures? Sir, bakit wala man lang kayo kahit anong pictures?
2: Kasi tingin ko, hindi naman na kailangan.
0: Kailan ka huling kumuha ng pictures?
2: Nung pamumuno ni Jungjong, sa Joseon may larawan ako.
0: Larawan?

0: hindi pwede. Sir Buyo, kukuha na kita ng pictures. Yun ang magiging best pictures buong buhay mo. Tumayo ka na dun. Ay, sige na. Pwede ngumiti ka ng konti? Hindi, ganito. Konti pa.
1: Sigurado ka bang hindi siya iba sa lahat ng boring na taong nakarelasyon mo?
2: Oo. Walang ibig sabihin ito. Katulad lang ng dati. Isang baliwalang relasyon na panandalian lang.

0: 아니었나요?
1: Dahil lang yun sa sunset.
0: Sino kayang kasama niya? Si Lidam, anong gusto sa lalaki?
2: Tingin ko, gusto niya rin ng gwapo. Pero mahalaga ang personality. Ibig sabihin, yung matinong lalaki.
3: Kuya! Pwede bang bigyan mo ako ng 50,000? Magiging mabait na akong kapatid sa'yo. Susundin ko ang sasabihin mo.
0: Ay, sa tingin mo, bibigyan kita?
3: Hindi.
0: Umalis ka na. Buisit. Sabi mo, magpapakabait ka na.
3: Kung bibigyan mo ako ng 50,000...
0: Hoy! May tatanong ako sa'yo.
3: Ano?
0: Anong ibig sabihin ng matinong lalaki?
3: Yung may magandang personality.
0: Anong dapat kong gawin para maging ganun?
3: Sa kaso mo, kailangan mong maipanganak ulit.
0: Buisit ka! Seryoso ako!
3: Bakit? Mukha ba ako nagbibiro? Totoo lang, mukha kang babaero.
0: Ano? Mukha akong babaero?
3: Hmm. Hindi ba nasa pagkatao mong pagiging babaero? Uy, rhyming yun ah. Nasa pagkatao mong pagkababaero. Hindi na inuubra sa akin. Hindi mo nga ako binigyan ng 50,000. Yes.
0: Walang yung to ah.

0: dapat masanay siya ron. Sir, kumain ka na ba? Huwag mong kalimutan magkape at kumain ng masarap na lunch.
1: Miss Dam, sana mag-enjoy ka rin sa lunch mo. Bakit naglagay ka ng shape sa dulo ng sentence mo?
0: Grabe. Pakiramdam ko, ninuno ko ka-text ko.
1: Tingnan mo ang dinadaanan mo.
0: Sige. Salamat, ha.
1: Sorry. Wala akong ibang mahawakan. Ayaw mong may humahawak sa'yo. Dalawang beses pa tayo magde-date. Kailan ka pwede?
0: Kahit kailan.
1: May gusto kang puntahan?
0: Kahit saan.
2: Ay, naku.
3: Uy, hello.
0: Hello din sa'yo.

0: Nag-leave ka na ba? Nag-file ka na ng request? Wala ka na bukas?
1: Oo. Nga pala, binayaran ako nung binasura ko yung kotse. Sabi ko kay Jesus na, sige, ililibre ko siya. Ah, tama. Uy, hindi yun ang problema.
0: Ano? Anong problema?
1: Ito ang nakita ko kanina. Ginagawa talaga ang lahat ni Sonu para lang mapalapit siya kay Dam. Pero si Dam, itinutulak siyang palayo na parabang bola. Uy, paano kung sumuko na si Sonu sa kanya?
0: Hindi nga kasi si Sonu.
1: Si Sonu mo nga. Ah, tanungin natin silang dalawa pag nag-inuman tayo, ha? Pag ininom mo to, ibig sabihin magdi-date kayo. Mga ganong bagay para maging silang dalawa na.
0: Hayaan na natin sila. Huwag na tayong makailam. Ano ba?
1: Bakit naman natin gagawin yun? Uy, bilis, tawagan na natin si Sonu.
0: Hoy, itigil mo nga yan. May ibang lalaki siyang gusto. Nakita ko na nga siya noon eh.
1: Ha? Ano?

0: niya lang yun basta kakilala. Kasi yung mukha niya...
1: Oh,
0: sa tingin ko, yun yung lalaking kinuwento niya sa akin.
2: Kinuwento?
0: Oo, last week lang. Nag-aalala siya na parang ang layo nila sa isa't isa ng lalaking yun.
2: Talaga?
3: Wala man lang ako kaalam-alam. Bakit? Wala siyang sinabi sa akin.
0: Sigurado akong may dahilan. Sa ngayon, hintayin natin siyang magsabi. Umarte kang walang alam. Okay? Ha?
3: Okay.
1: Uy, Jejin, gusto mo?
2: Ayoko.
1: Ano yun? Ba't ang sungit mo?
2: Ha? Ano?
1: Ano ba yun? Obvious naman na naiinis ka. Sige na, sabi mo na.
2: Hindi ba ikaw itong dapat may sabihin sa akin?
1: Ano?
2: Medyo nakakatampo lang. Wala na akong dapat pang sabihin sa'yo. Alam mo na ang lahat tungkol sa ex-GF ko, yung ex-bago siya at sa mga nauna pa. Di bali na nga. Sinabi ko na sa iyong lahat ng sobrang ikinahihiya akong sabihin sa kapatid ko. Pero hindi ka ganun sa akin. Una na ako.
1: Uy, Jejin! Ano yun? Ano pang problema niya?
0: Hmm?
1: Ang sabi niya, meron daw akong hindi sinasabi. Ano yun?
0: Ewan ko.
1: Dahil ba sa hinaluan ko ng tubig yung Sojin na nung nag-inuman tayo? O dahil sa sinabunutan ko siya last year matapos may manloko sa akin? Ay.
0: Hoy, sabi ko huwag kang magpahalata.
2: Basta nagtatampo ko, anong gagawin ko?

Ang alin?

0: Hello.
1: Amo, ano bang problema mo? Ano yan?
0: Ay, tenga ko. Pabayaan mo na lang muna kasi ako. Bigyan mo lang ako ng oras magtampo.
1: Bakit ka magtatampo? Anong ginawa ko? Saan ka ba disappointed? Sabihin mo, ngayon na.

0: Ayos ka lang ba, Miss Dam?
1: Pasensya na kayo, sir. Napalakas yata.
0: Bakit? Meron ba masamang nangyari?
1: Kasi si Jejin galit sa akin pero hindi ko naman alam kung bakit. Iniiwasan niya ako. Ini-ignore niya rin ang text at tawag ko.
0: Close pa naman kayo. Inis ka na siguro.
1: Oo. Alam mong may kapatid ako, di ba? Pero simula nang makilala ko siya, pakiramdam ko dalawa na sila. Para ko na siyang totoong kapatid. Bakit siya ganun? Sir Wuyo, samahan mo ko maglakad.
0: Sige. Ha? Bakit? Hindi tayo kumain ng jokbal na paborito mo.
1: Ayoko, wala akong gana.
0: Kung ganun, yung archery na lang na nilaro natin sa...
1: Okay lang ako.
0: Gusto mong uminom?
1: Ha? Uminom?
0: Umiinom ang mga tao para makalimot sa mga problema. Kaya naisip ko na baka yun lang ang kailangan mo sa ngayon.
1: Ay, okay lang. Hindi ako pwedeng uminom. Paglabag yun sa kontrata natin.
0: Ang tagal mo nang hindi nakakainom hanggang ngayon. At saka kasama mo ako. Kaya ayos lang yun.

0: Miss Dam, ang sabi sa Analex, dapat tumigil ka na sa pag-inom paglasing ka na. Tingin ko, dapat maglagay tayo ng limit. Ilan ang kaya mo?
1: 7 bote ng soju.
0: 7? Ano kaya kung 1 bote lang muna?
1: Dalawa?
0: Nakikipag-deal ka ba sa akin?
1: Kasi kung iinom lang din naman tayo, dapat yung malalasing tayo tulad ng sinabi sa Analex. Baka nga hindi pa makaabot sa tiyan ko yung kalahating bote ng soju eh.
0: Pero matagal ka na rin hindi nakakainom, kaya...
1: Ep! Alam ko kung anong kaya ng atay ko. Hindi ako basta malalasing sa 1 bote lang ng soju. Manang, order nga po ng 2 soju at adolpio.
2: Ah, sige!
1: Bukas nakainom din ulit ako. Akala ko 1 taon ako hindi makakainom.
0: Miss Dam, hindi ka magkukunwaring malungkot pag gusto mong uminom, hindi ba?
1: Uy! Magandang tip yan!

0: Miss talagang alak na to! Sir Wuyo, sa tinginong ba magkakabati pa kaming dalawa ni Jejin? Cheers!
1: Sa totoo lang, bahala na siya. Ano ba yung gusto niyang sabihin ko sa kanya? Kaya kumpit ang body ng soju, ah?
0: Salamat.
1: Salamat.
0: Excuse me, partner po ko ng steamed eggs.
2: Renat, ang init naman ito, pero masarap.
0: Oh! Sir Wuyo, bakit ka nakangiti?
3: Nakakatuwa ka kasing panoorin. Mamaya, masaya ka. Tapos bigla kang malulungkot. Bigla kang tatawa. Tapos sisimangot.
0: Sinasabi mo bang hindi ko kaya kontrolin ang emosyon ko?
3: Hindi sa ganun. Gusto ko yun. Miss Dam, matagal na panahon na ako nabuhay. Kapag nabubuhay ka na ng ganong katagal, pakiramdam mo lumilipas na lang ang lahat. At lahat ng bagay, parang wala ng kabuluhan. Pero ikaw, palagi kang totoo sa sarili mo. Yung pagiging tapat mo, gusto ko yan.

In love ako. Sa tingin ko, in love na ako. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag tong nararamdaman ko. Ang lambot-lambot. At saka mainit. Hindi ko na kayang lunukin o kaya iluha na lang. Ganun ako ka-in love ngayon.

0: Nag-teleport, matagal ko na rin yung hindi nagawa. Pwede bang mag-usap muna tayo sandali?
1: Hindi, mamaya na lang. Mamayang gabi, hindi, bukas, hindi, next month.
0: Wala pang 10 minutes yon. Yung sinabi mo sa akin kagabi, pinag-isipan ko yon.
1: Yun. Ano? Na-carried away lang ako ng nararamdaman ko. Hindi naman ako seryoso doon. Wala lang yun.
0: Kahit pa, kung nalaman ko lang yun agad, naging mas considerate sana ako. Iniisip ko tuloy kung anong pwede kong gawin doon. At meron akong inihanda sa'yo.

0: Steamed eggs. Kung alam ko lang na gustong-gusto mo pala ng steamed eggs, ikinonsider ko sana yan pag namimili o kumakain tayo sa labas. Pasensya na.
1: In love ako. Sa tingin ko, in love na ako. Ang lambot-lambot. At saka mainit. Hindi ko na kayang lunukin. Kaya iluha na lang.

0: Ganyan ang mukha mo.
1: Ah, huwag mo akong intindihin. Masaya akong hindi niya nag-gets yung sinabi ko.
0: Pakibasa na lang. Salamat.
2: Senior, baka gusto mong basahin? Mas marami nakakaalam, mas maganda. Hindi mo pa ba ito naririnig kay Dam?
0: Ano?
2: Nagpatulong kasi ako kay Dam dito. Sabi ko ipamalita niya. Sinabihan ko siya mismo na sabihin sa'yo, ah.
0: Ah. Interesado ba siya dito?
2: Yata, oo.
0: Saan pa siya interesado? Si Lidam?
2: Hindi ako sure. Pero, bakit mo natanong?
0: Curious lang ako.
2: Sandali.
0: Nag-sorry ka na ba kay Dam tungkol sa sinabi mo?
3: Hindi mo problema yun.
0: Huwag ka na mag-isip ng walang kwentang bagay at mag-sorry ka sa kanya. Huwag kang gumawa ng issue rito.
3: Ano?
0: Hindi mo ba narinig ang chismis na ikaw at si Jang Tae-jin ang dapat iwasan?

0: Itigil na natin.
1: Ang alin?
0: Yung tungkol sa pustahan.
1: Ah, sige. Ha? Ano? Nagde-date na agad kayo?
2: Grabe. Easy to get pala siya.
0: Talo na ako. Itigil na natin to.

0: Sabi mo pwede ka kahit anong oras. Kita tayo sa weekend. May sasabihin ako.
1: May mas malaki pa akong problema dyan. Siyempre, mahuhulog talaga ako sa kanya. Magkasama kami. Natural lang yun. Kailangan ko nang alisin ang buti lagad at umalis dito. Yun lang ang paraan.
2: Progress report?
1: Oo. Friday na ngayong araw at saka matagal na rin simula nung huli nating pinag-usapan ng tungkol sa butil. Medyo distracted ako sa ibang bagay. Sa pag-aaral. Distracted ako sa pag-aaral ko kaya hindi ko masyadong naiisip ang butil. Nga pala, sana ibalik na natin sa normal ang lahat ng bagay. Lahat.
2: Kung ganun, yung pala ang dahilan.
1: Ha?
2: Yung butil ba ang inaalala mo?
1: Oo, sa tingin ko. Sir Wuyo, wala ka pang naisip na paraan para alisin ang butil, di ba? Wala ka man lang bang nahanap kahit isang clue?
2: Wala. Wala pa. Hindi totoo yun. Pasensya na. Bigyan mo pa ako ng oras. Pasinungalingan ulit. Hindi ako dapat magsisi na hindi ko sinabi sa kanya ang alam ko. Dahil kahit kailan, hindi naman ako naging makatao. Hindi kahit na isang beses lang. Kahit na kailan, wala akong pinagsisihan.
1: Nag-aalala lang ako kasi parang masama ang loob mo. Hindi ko sinasadyang ma-pressure ka.

0: sa hindi pa nakikilalang babae ang hindi makatao at karumal-dumal na krimen. Na kung iisipin dito pa naganap sa gitna ng syudad, malubhang na pinsala ang diyan ng biktima. At wala rin nakuha ang mga pulis sa mga CCTV o dashcams na maaaring pagkapilanla ng suspect. Nagpahayag ang mga pulis na ipagpapatuloy nilang investigasyon sa hinihilalang si Sir Jumper Lumen ang pangmay ng babae.
1: Isa kaya to? Napanood mo bang balita? Meron ka hinahinala tungkol doon.
2: Anong sinasabi mo?
1: Na parang hindi tawang may gawa nun.
3: Bakit hindi ka mag-imbestiga?
1: Malay mo, may kinalaman din pala sa atin.
2: Ang talagang problema mo rito, mahilig kang makialam sa lahat ng bagay. Bye.
4: Sir Wuyo, wala ka pang naisip na paraan para alisin ang butil, di ba?
2: Pasensya na. Bigyan mo pa ako ng oras.
4: Meron bang nangyari sa kanya?
5: Dan! Ano yun? Anong niisip mo?
4: Wala.
5: Tungkol ba kay Jejin? Adam, sorry, dahil yun sa akin.
4: Dahil sa'yo yun?
5: Kasi, yung totoo kasi kailan lang nakita kitang pasakay sa kotse ng kunsinong lalaki.
4: Ano?
5: At sinabi ko kay Jejin ang tungkol doon. Ang kwento mo sa amin, kaibigan mo yun, pero hindi eh. Kilala ka namin. Obvious na ikaw yun, pero ayaw mong sabihin at sinisikreto mo. At mukhang itong si Jejin, sumama ang loob sa'yo.
4: Kaya pala.
5: Nga pala, yung lalaking kasama mo ng araw na yon, siya yung lalaking tinutukoy mo, hindi ba? Yung lalaki na parang iniiwasan ka, tama ba ako? Eh, paano mo siya nakilala?
4: Kakilala lang.
5: Ah. Dinidate mo ba siya, ha?
4: Hindi ko pa rin siya dinedate. Yung totoo, hindi ko na alam. Alam kong hindi pwede, pero parang nahuhulog na ako sa kanya.
5: Pero bakit hindi pwede?
4: Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Hindi ka rin maniniwala.
5: Okay. Dahil ayaw mo rin naman pag-usapan, hindi na kita tatanungin. Pero, advice ko lang sa'yo ah, kung hindi mo talaga sigurado na dinedate mo lang siya o kakilala lang, huwag ka masyadong mahulog. Baka masaktan ka.
4: Ngayong iniisip ko, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang relasyon namin. Hindi ko lang siya basta kakilala. Pero hindi rin siyang lalaking dinedate ko.

0: isa lang akong kamalasan na nangyari sa kanya.
1: Ay, naku. Galing naman nun. Talaga bang binigyan ka ni Sonu ng 5,000?
2: Oo. Uy, salamat kay Lidam. Nagkapera ako. Ayos.
1: Pero disappointed talaga ako kay Sonu. Sabi niya sigurado siyang may in love sa kanya si Dam. Susuko rin naman pala siya. Nakipagpustahan pa.
2: Hoy, kung sumuko si Sonu at nagbayad ng 5,000, mataas talagang standards ni Dam. Tara na.
1: Ay, ang taas naman ang standards niya. Ano bang gusto niya?
3: Hoy, Jejin. Tumigil ka na. Makipagbati ka na kay Dam.
4: Nakita mo si Sonu?
3: Ayun siya, oh.
5: Baliw ka ba? Bitaw.
4: Pinagpustahan niyo ba si Dam?
1: Sumagot ng gago ka!
5: Alis dyan.
4: Ginawa mo, di ba? Hoy! Sino ka sa tingin mo para presyuhan siya ng ganun?
5: Nagsisi na ako. Kaya umatras ako. Huwag mong sabihin yon kay Dam. Ako na mag...
4: Huwag mo nang tangkain pang kausapin si Dam. Kung nagsisisi ka talaga, huwag ka na magpakita.
5: Hoy, hindi fair yan. Kung magsalita ka parang magulang o boyfriend ka niya, wala kang karapatang gawin yon. Sobra ka na.
4: Ako pa talaga ang sumusobra! Ay! Patahimikin mo mga tropa mo! Kung ayaw mong magmukha siyang tanga.
0: Anong sinasabi mo? Ba't magbumukha akong tanga?
4: Ay, buisit!
0: Huwag na. Ayokong marinig kung hindi na kailangan. Aalis na lang ako.
5: Lidam. Pwede bang mag-usap tayo sandali?
0: May klase kasi ako ngayon.
5: Gusto ko mag-sorry sa isang bagay. Sandali lang.
0: Kung ano man yun, hindi mo na kailangang marinig. Halika na. Pakinggan muna natin siya. Sige na. Ano yan?
5: Sorry.
0: Bakit?
5: Dahil pinagpustahan ka namin, may mga gusto pa akong dapat sabihin na hindi pa kita lubos na kilala noon, pati ng feelings ko para sa'yo.
0: Alam mo, yung totoo, nagsisisi ako. Dahil hinusgahan kita ng dahil lang sa chismis. Pero, hindi ko na kailangan pang maramdaman yan. Sana lang hindi na ulit kita makita.

0: Susunod na balita, nagsagawa na ng autopsy ang mga pulis sa babaeng nasa 20s ang edad na brutal na pinatay sa gitna ng syudad at ipinahayag na organ damage at heavy bleeding ang dahilan ng pagkamatay nito. Pinagpapalagay nila na buhay pa ang babae habang pinagsasasaksak siya. At base sa mga sugat niya sa kanyang tiyan, pinagpapalagay ding hindi siya inatake gamit ang anumang patalim kundi kinagat na mas lalo pang nagbigay misteryo sa kaso nito.
1: Bakit hindi ka mag-imbestiga? Malay mo may kinalaman din pala sa atin.

Pwede ba ako magtanong? Hinahanap ko kasi yung lugar na to eh.

0: walang yang gyesun mo na yun. Ikinahihiya ko talaga na nagkagusto ko sa kanya nun. Hoy, wag mo na ulit sasagutin ang tawag niya. Yung siraulong tarantadong lalaking yun, napakagago talaga. Gusto ko siyang tadyakan.
1: Wow. Kung may exam sa pagmumura, makakuha ka ng perfect score. Ba't ganyan ang mukha mo? Hindi mo pa ginalaw ang pagkain mo. Hindi ka naman ganyan. Galit ka pa rin ba? Gusto mo suntukin ko siya? Alam mo naman nagjudo ako noong high school.
0: Gusto mong ibalibag kita? Hoy, ikaw itong nagpasama ng loob ni Dam. Huwag kang umarting nag-aalala ka.
1: Yung totoo, sumuma ang loob ko. Matagal na tayong tatlong hindi lumalabas. Hindi ka na sumasama sa amin. Lagi ka nagmamadali. Oo, totoo, nagtampo nga talaga ako. Pero nag-aalala din naman ako na baka may masama nangyari sa'yo.
2: Walang masamang nangyari.
1: Umiiwas ka na naman eh. Napakarami kong gustong itanong sa'yo. Pero... sige. Maghihintay ako. Hanggang ikaw na magsabi. Ganun ang tunay na magkaibigan.
0: Sus! Napaka-cheesy mo.
1: Kumain ka na lang na kimchi.
0: Yun talagang gagawin ko. Mukhang masarap to ah.
1: Kain na.
2: Kakaiba tong nararamdaman ko. Nagkaayos na kami ni Jejin. Hindi rin naman ako na-offend. Dahil wala naman akong inaasahan kay Sonwoo. 5,000 lang ang tingin sa akin ni Sonwoo. Pero hindi ibig sabihin nun na yun ang halaga ko. Pero, baka isa lang akong kakontrata. O kamalasan na nangyari para kay Gumiho. Baka wala lang ako sa kanya. Yan ang ipinag-aalala ko.

0: fils d'âme. Bakit nandito ka?
1: Sir Wuyo, kanina pang alas 10 ng gabi ako rito nakaupo. Kaya kung tutuusin, hindi ako lumagpas sa curfew.
0: Mahalaga pa ba yun? Ang sabi ko, bakit ka nandito?

0: Sabi mo hindi ako mag-aalala.
1: Pasensya na. Ayoko. Kasing umuwi sa bahay ng ganitong itsura. Gustong-gusto ko talagang uminom ng soju ngayon. Pero hindi ko yun ginawa kasi nangako ko sa'yo. Talagang masarap i-partner ang tuwalya ng baka sa masarap na soju.
0: May nangyari ba, Miss Dam?
1: Sir Uyo, ang sabi mo, totoo ako sa sarili ko, di ba? At nagustuhan mo ang pagiging matapat ko. Kaya magpapakatotoo na ako sa'yo ngayon. Napakarami mo nang nakilalang mga tao at naranasang mga bagay kaya walang mahirap sa'yo. Pero ako hindi. At talagang kabaligtaran ako ng mga yun. Nagsasama lang tayo dahil sa kontrata. Pero hindi ko kayang ihiwalay ang pribadong buhay ko dahil sa'yo. Ibig kong sabihin, ano man ang maging tingin mo sa akin, basta para sa akin, espesyal at mahalaga ka sa akin, sir. Sobrang espesyal na kaya kong isuko ang tuwalya ng baka at soju.

hindi matatalo ng kasinungalingan ng katapatan. Kahit kailan. Ako rin. Espesyal ka rin para sa akin. Miss Dama.

0: Sir Wuyo, pwede akong makipag-blind date?
1: Ayos lang sa akin yun.
0: Nag-set up ng blind date ang friends ko kung sakaling magbagong isip ko. Ngumiti ka. Isa pa. Sir, may malaking problema ako ngayon.
1: Miss Dam, sino po kayo?
2: Ako ang mama ni Dam.
1: Ayoko na isuko mo mga bagay na gusto mo.
3: Itawa ba dyan?

baba, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Number 1, kahit saan.

0: KVP, gising na, bangon na, naulan, 6:02 in the morning.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw.

Panunsyo natin sa Radyo Patrol Balita alas 7. Inihay naman sa kamarang panukalang imbestigahan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo at ilang gasolinahan bago pa ang anunsyo ng pamahalaan. Inauna na pong nag-inspeksyon ng Department of Energy sa mga gasolinahan dahil sa reklamo na ilang gas station ang nagsabing naubusan ng supply bago pang ipatupad na taas presyo ng langis. E palagi naman pong ganun, hindi naman bago yan. Dapat alam na ng Department of Energy yan. 6:04 in the morning. Posibleng tumagal pa ng isang taon bago tuluyang matanggal ang singil sa system loss sa kuryente. E sa kabila po ito ng utos ni Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation address o SONA na tanggalin ang system loss na sinisingil dahil sa nawang supply bunsod ng pagnanakaw at na tinatawag pong technical loss o nawawala naman sa proseso ng transmission. Maglalaro o naglalaro sa mahigit 5-15% ng system loss ang maring ipasa sa mga consumer. Kasi may kapo yun, di po pwedeng 100% ng system loss po nila ay tayo magbabayad. Ano sila, siniswerte? Eh pero kahit po 5%, ay 5.5% hanggang 12% lang yung Meralco mababa eh. Ang malalaki dyan, yung mga 12, nasa electric cooperatives po yan, yung limit. Pero ang Meralco, hindi ganun kalaki. And yet, tingnan nyo, silipin nyo yung bill nyo ngayon, dali kunin nyo yung bill. Tingnan nyo yung system loss. Yung na-interview ko kahapon, yung bill, kulang-kulang 2,000 yung binabayaran Camille. Ang kanyang system loss, 107 yung sa kanya eh. Hindi yan pare-pareho kasi porsyento siya eh. Pag porsyento, hindi pare-pareho. Ikaw 500. Ako mga magkano kaya? Hindi, 5.5% sa Meralco. Oo. Pero minsan 5.8 eh. Kasi may range din yung Meralco na yan. Pero ang range ng kabuuan, electric cooperatives at saka yung mula Meralco hanggang electric cooperatives, 5.5 hanggang 12%. Aminado po si Energy Secretary Sharon Garin na mahabang proseso kabilang ng pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Hanggang next SONA daw, o yun ang todo, yun ang maximum. Imagine, system loss pa lang yung tinatanggal natin. Pahirapan, isang taon bago matanggal yung system loss. E mismo ang presidente na nag-utos, e kung si Camille Postolero lang yung mag-bratinela at mag-demand niyan, mga ilang ano kaya, taon bago matanggal yung system loss na yan. Nilinaw din po ni Green na system loss at value-added tax lang nito ang pinatatanggal ng Pangulo at hindi po yung buong 12% VAT sa kabuuan ng electricity bill. Ay nagulat nga ako nung may mga nag-report na pati yung VAT. Sabi ko, dapat matuwa tayo kasi kung pati VAT, edi 12 na kaagad yun. 12% na kaagad yung VAT plus yung mga mahigit 5-6% sa system loss. Aba, ang laki kaagad mawawala. May mga kulang-kulang 20% ng binabayaran po natin ang matatanggal. Sabi ko na eh, mali yung pagkaintindi ninyo eh. Hindi niya sinasabi yung VAT sa buong electricity bill, VAT lang dun sa system loss. Pati yung system loss, hindi naman natin nagagamit dahil ninanakaw, may VAT din. Anak ng tutol po mga electric cooperatives na alisin ang singil sa system loss kung walang subsidiya mula sa pamahalaan, habang handa naman ang Meralco na makipagtulungan hinggil sa pag-amyenda sa EPIRA law. Maganda-magandang umaga po sa mga taga-Department of Energy. Magang gumigising ngayon ang mga taga-Department of Energy dahil pupunta si Pangulong Marcos dyan sa may event kayo dyan, ha? Maganda-magandang umaga po sa lahat ng mga kawani ng Department of Energy. May konti lang paliwanag. Ano, magandang umaga din po sa ating mga electric cooperatives. Yung mga electric cooperatives po natin, non-profit po yan. Ibig sabihin, hindi sila kagaya ng Meralco na malaki yung kita. Bawal po silang kumita. Ang kailangan lang po nilang singilin ay kung ano lang po ang nabili nilang kuryente from the supplier. Ang tawag nga po sa mga taga-cooperativa, mga member consumer. Pero sa Meralco po, iba naman yung kalakaran. Ang Meralco naman, may mga stockholder yan. May mga shareholder yan. At listed yan. Kaya ang kanilang driving force ay kita. So, kailangan kumita ang Meralco para may ma-report siya sa kanyang stockholder na, lumago yung kumpanya natin, ha. Wala pong ganyan ang electric cooperatives. Kaya tutol po sila na ang system loss ay pasasalo sa kanila at hindi sa consumer. Ano po? Samantala, wag isipin na yung tennis star Alex Ayala. Sa unang round ng Mubadala's DC Open sa Amerika, oy congrats! Tinalo po ng world number 28 na si Ayala, world number 123 na si Jing Wenzheng ng China sa score na loob sa 3 sets.

0: Susunod na makakaharap ni Iyala sa second round ang Filipino-Canadian at world number 34 na si Leila Fernandez. Samantala, piit po tayo sa oras na 6:09. Itutuloy mamaya ikasampung araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tandaan po ninyo, simulan ng paglilitis mamayang alas 10 ng umaga. Hindi po alas 2 ha, baka nasanay kayo sa alas 2. Alas 10 ng umaga na po ang start kung saan inaasang ipipresenta ng House Prosecution Team ang dalawang dating branch manager ng Land Bank of the Philippines. Ano yan ba? Teka muna, akala ko didesisyonan pa kung susunod na dapat yung depensa doon sa Article 4. Hindi ba yun yung pinag-uusapan? Nasabi pa nga ng prosecution isang araw o kahapon ba yun? Hindi, okay kami dun. O bakit ipipresenta yung talagang taga Land Bank? Hindi ba ibang article na ire? Article 1, konektado po ito sa unang article of impeachment na may kaugnayan sa manumalyang paggastos na may higit 600 million pesos na halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Hinihintay naman ang Senate Impeachment Court ang sagot ng defense team sa posibilidad na baguhin ang pagkakasunod-sunod na presentasyon ng apat na articles of impeachment. O ito nga po yun. Puso ito ng pahayag ni Senate President Sherwin Gadyalian na pinag-aaralan ang panukalang payagan ng depensang sumagot at maglatag ng ebidensya kapag natapos ang prosekusyon sa isa pang artikulo para mapabilis ang proseso. Sa ngayon, hihintayin muna ng prosekusyon o yung prosekusyong matapos ang apat na artikulo bago makapagpresenta ang depensa. Nauna ng sinangayunan ang prosekusyon ng panukalang gawing alternate ang presentasyon ng articles of impeachment pero ipinaubaya sa impeachment court ang pinal na pagdidesisyon. So tingnan po natin mamaya kung anong desisyon. Kasi kung masusunod yung suggestion na dapat prosecution, defense, kumaga salitan sa kada article, hindi may isasalang yung taga-Land Bank. Kasi one na yun Di dapat susunod din ang depensa dun sa Article 4. Ano po? Ang gulo. Mamaya pa po mapagkakadesisyonan yan kung ano man po yung... kasi ang prosecution pumayag na paano yung depensa? Hindi naman po pwedeng prosecution lang yung pumayag. Itutuloy ngayong araw ang kilos protesta ng mga pro-Duterte sa harap ng International Criminal Court sa The Netherlands naman po ito. Sa kabila ito ng babala ni Vice President Sara Duterte sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maaaring makaapekto sa kinakaharap na kasong crimes against humanity, ang mga protesta. Sa panayam sa The Hague, sinabi ni VP Sara na pumayag ang ama sa pagkilos na tinatawag na Free Duterte Now para mailabas ng mga taga-suporta ang galit hinggil sa pagtrato sa dating Pangulo. Nasa The Netherlands, si VP Sara bilang bahagi ng mga biyahe sa ibang bansa na tatagal hanggang July 31. Noon na iginiit ng Office of the Vice President na walang pondo ng pamahalaang gagamitin sa kabuang biyahe ng Vice Presidente. Updated din si VP Sara sa takbo ng impeachment trial kahit nasa ibang bansa. Matapos ang kanya ikalimang sona, bumisita si Pangulong Marcos sa Davao na kinilang baluarte ng pamilya Duterte. Namigay ng libreng bigas ang Pangulo sa Davao de Oro at nag-inspeksyon sa social housing program sa Davao City. Malaki po kasi yung Davao. Kaya pag nagre-report tayo ng Davao, dapat sigurado tayo kung saan Davao. Kasi may Davao Oriental, may Davao City, kumbaga may Davao del Sur, may region, Davao region. Kaya marami po yan. Ang teritoryo po ng mga Duterte ay nasa Davao City. Although syempre, marami silang kaalyado din sa ibang lugar sa Davao region. But we have to be specific, aling parte ng Davao pumunta ang presidente. Bagi pong pagbisita ni Pangulong Marcos ng bawat bayan makikinabang program na layong matulungan ang mga lokal na pamahalaan. Inatasan naman ni Pangulong Marcos ang DPWH na mag-inspeksyon sa mga binahang lugar sa Davao. Inakusa ng ilang senador ang administrasyon ni Pangulong Marcos ng selective justice. Sa kontrasona, kinwestiyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kung bakit pinarurusahan ang mga mambabatas mula sa oposisyon habang maluwag ang trato sa ibang opisyal. Iginit ng senador na dapat ay maging President of the Opposition din ng Pangulo at maging patas sa pagbibigay ng hustisya sa mga miyembro ng minority bloc ng Senadong hindi makadalo sa sesyon dahil sa kinakaharap na kaso. Inikayat ni Cayetano si Pangulong Marcos na payagan ang mga nakakulong na kalyadong sina Senador Rodante Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada na makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nanawagan din si Cayetanong tapusin ang investigasyon sa flood control projects at wakasan na ang kultura ng katiwalian. Sa oras na 6:14, si Senate President Sheroin Gatchalian. O, patawagan mo. 6:45, okay daw. Roen Cueto, go!
1: Good morning, Alvin. Patuloy pa ngang inaapula itong sunog dito sa Residensya de Manila Building 1 dito sa Pandakan, Maynila. At kasulukuyan pa rin malakas at malakas yung apoy na inaapula ng mga bumbero. Isa namang bumbero ang nasugatan na habang nakipaglaban sa apoy at agad siyang nabigyan ng paunang lunas at patuloy na minomonitor ang kanyang kalagayan. Wala naman na naiulat na nawawala o hinahalap dito sa insidente ng sunog na nagsimula at dakong 3:46 a.m. Yung ilang mga residente na itong kusali ay nagsilikas na kanina at ngayon inananatili dito sa labas ng building at pinapanood kung paano ba kapulihin ng mga bumbero itong sunog na nagaganap ngayon. Dahil nga sa nagpapatuloy ng firefighting operation, pansamantalang isinara sa mga motorista ang westbound lane ng Jesus Street, particular na sa paakyat ng tulay upang bigyan daan ng mga fire truck at iba pang emergency responders. Malaking hamon naman sa mga bumbero ang kakulangan ng supply ng tubig. Ayon sa kanila, walang malapit na fire hydrant kaya nahihirapan sila makakuha ng tubig. At saka sabi ng mga bumbero na nakausap natin kanina, Alvin, na hindi gumagana yung fire sprinklers nitong building na ito kaya hirap na hirap sila nga akulahin yung sunog. Sa ngayon, nakatutok pa rin ng mga bumbero at patuloy na kinokontrol at inaapula ang sunog. Yan muna pinakuling ulat mula dito sa Pandakan, Maynila. Alvin, balik tayo.
0: Maraming salamat kay Roen Cueto. Sunod po natin si Ma'am Tricia Lindong. Go, Trish!
2: Alvin, naapula ng sunog na tumupok sa ilang bahay dito sa barangay 185 hanggang 186 sa Tondo, Maynila nang sumiklab kaninang pasado alas 4 at umabot pa ng ikatlong alarma. Wala pang binibigay na paunang detalye ang BFP, Alvin, pero dun sa tansya ng mga residente ng lumikas ay aabot sa 10 bahay yung napinsala sa looban na pawang gawa sa light materials lamang. May manipis pang usok na mapapansin mula sa mga bahay, Alvin, at puno yung mapping operation ng BFP sa lugar at hindi pa makapasok ng mga residente kaya karamihan ay nag-aabang lamang muna dito sa labas ng kalsada. Hindi naman nadami yung isang elementary school na ilang metro lamang yung layo sa residential area. Kani-kanina binabanggit din ng mga residente na may live wire na pumutok sa pinangyarihan ng sunog. Kasabay niyan, may narinig din tayong pumutok mula doon sa poste ng transformer at pultador sa kanto ng Dagupan Extension, matawag na ngayon yung BFP sa Meralco, para mapapatay muna yung supply ng kuryente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you, Trisha Lindo. Kahit po na ulan, masamang panahon, may gising na gising si Dr. Mario Fistin. Ganon din si Honey Reyes ng BDO. Ang aaga nyo, ha? Ay palibasa, gitnang linggo na, no? Mahirap nang umabsent ngayon. Dapat ituloy nyo na po yan hanggang Friday, ha? Ganon din kada Ma'am Grace and Mateo. Good morning po, Ma'am Grace. Paolo Balde ng Virac Catanduanes at si Mark Hernandez. Mark, happy birthday! At si Dr. Art Catley. Oh, magandang araw daw sa DOH team sa Curon, Palawan. Baka nasa Palawan pala si Doc Art, ha? Anyway, si Zeus Legazpi po nandyan. Go, Zeus!
3: Alvin, tumaas ng hanggang 30 pesos ang presyo ng ilang isda sa Pasig Mega Market, partikular ang bangus, na 250 pesos na ang kilo mula dating 220 pesos. Tumaas naman ng 20 pesos ang galunggong at matambaka na 300 pesos na ang kilo mula dating 280 pesos. Sa mga nagtitinda, ito ay dahil sa serye ng malalakas na hangin at pag-ulan noong nagdaang linggo na naging dahilan para kumonti ang mga nahuhuling isda. Hindi na nila ito nakikitang bumababa o bumaba hanggang sa pagsapit ng bare months. Ang presyo ng karneng baboy, nagbabadya naman tumaas dahil sa pagsipa ng presyo ng diesel. Ayon kay Malusa ng Sanga, board member ng Pasig Mega Market Meat Section, may ilang hog farmer nang nagtaas ng presyo para sa isang buong baboy. Dahil dito, posible niyang tumaas ang presyo ng karneng baboy ng hanggang 5 pito kada kilo. Sa ngayon, nananatili sa 400 pesos ang kada kilo ng liyepo, habang 330 pesos ang kasing pigi. Ang ilang gulay naman, wala pang paggalaw ang presyo. 80 pesos pa rin ang kilo ng repolyo, 120 pesos sa carrots, at 140 pesos sa patatas. Samantala, Alvin, dito sa barangay Pinagbuhatan sa Pasig City ay naranasan pa rin ang katamtaman hanggang malakas na pag-ulan. Sa ating pag-iikot dito, sa bahagi nga na ito ng Pasig City, wala pa naman tayong nadaan ng pagbaha at mga stranded na pasahero. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Zuz Legazpi. Magandang umaga din po. Gising na po ang ating Senate President na si Sherwin Gatchalian. Tinanong naman kung gaano kasipag, ano. Ang ibang senador, ang ibang mga congressman, eh wala pa, gulong-gulong pa sa kama. At kayakap yung misis at yung mister, o at saka yung unan. Kung wala mang misis at mister, ay naku po, eh, pero yung Senate President natin si Gatchalian, gising na. Magandang umaga po, sir. Si Tor at Totubo naman, ang sama daw talaga ng ano, system loss, ano daw? Sana talaga, ano daw? Ayusin mo naman, Tor, yung message mo. Hindi ko maintindihan siya para maliit yung aming bayaran nitong July. Ah, hindi matagal pa yan. At pinapabati niya yung birthday ng misis niya ngayon, si Jessica Vingson at Totubo. Magandang umaga at happy birthday. Ganon din si Edwin. O, pinapabati din yung happy birthday anak niya si Edward Dale Sagun. Happy birthday. It's si Richard Merck kasing nagising na rin. Eh, pero hindi pa po tapos yung Radyo Patrol. Dahil meron pa pala, may dalawa pa. Wala la Margo!
3: Alvin, 13 individual arestado sa operasyon laban sa pahihi at pasingaw ng petrolyo at LPG sa Quezon. Ayon kay Police Regional Office 4A Regional Director Brigadier General Dominic Bahay, nahuli ang mga suspect habang nasilipat ng diesel at LPG mula sa tanker patulo sa mga container at LPG cylinder sa barangay Silangang Mayaw, Lucena City. Nakumpiska rin ang mga tanker truck, delivery truck, libu-libong litro ng diesel at LPG, ipabang kagamitan at tinatay ang nagkakahalaga ng mahigit 16.28 million pesos. Harap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Oil Filtering Law at LPG Industry Regulation Act. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar. Easy, man.
0: Thank you. Maraming salamat, Noel Alamar. Tengo na si Manong Rod Eason, pinapabati ng happy 86th. Wow, 86 birthday ni Lola Talia Malit, ng nanay po ng reflexologist na si Simeon Malit. Uy, happy birthday, ha? Greetings from Manong Rod Eason. And incidentally, nandiyan din si Manong Rod, mag-uulat. Magandang umaga si Manong Rod.
4: Good morning, Alvin. Winasak at sinunog ng Bureau of Customs sa Port of Subic ang sangkaterbang smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng 430 milyong piso na bahagi ng nakumpiska ng adwana sa Subic Bay Freeport. Nasa 10 40-footer container van ang mga ito na inabandona sa Subic Bay Freeport Zone. Ang pagsunog ay ginawa alinsunod sa direktiba ng Customs Commissioner Ariel Nepomuceno kay Port of Subic District Collector Attorney Jennifer Lagmay. Layunin itong huwag nang maibenta at makarating ang mga kumpiskadong sigarilyo sa merkado. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Rod Eason. Sino po ito si Jen... Jen, ano ba yun? Padines ng Ottawa. Oh. Ottawa, Canada po yan, ha? Alakala ko kung anong pinaka-importanting tanong niya sa Senate President. Alam mo kung anong tanong niya, ano daw yung real score ni Senator Gatchalian at ni Senator Risa? Win rate. Wag na muna yan at may State of the Nation. Ay, may State of the Nation. May impeachment. Yung mga dun muna tayo sa mga mabibigat na bagay. Ikaw talaga, Jim. Oh. Kasi daw mga solid, ano daw sila? Win rate fans. Maganda umaga din, Ma'am Elsie Balion Florentine. Ganon din si Amar de la Cruz na graduation daw today, Bachelor of Arts in Psychology from Tarlac State University, at siya raw ay cum laude. Aba, congratulations, ha. Ganon din si Marilisa Ariola Pancho, na nanonood po sa atin. Happy Wednesday, balik iga ulit, walang ihatid na apo na classes po.

0: Bukod sa 200 grams sa inilang sabu, nasamsam din sa operasyon ang Bybast Money na nagkakahalaga ng 300,000 pesos at isang cellphone. Dinala na ang suspect sa Batangas Medical Center para sa medical examination at sa Batangas Provincial Forensic Unit para sa masuri ang na-recover na droga. Naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 at Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DCMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Arnel Ozaita. Thank you, Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DCMM. Radyo Patrol sa East 30.
1: Magandang umaga din kay Ma'am Lina Ho at kay Noriel Aragon. Alam nyo po, madadali ako eh. Puro na lang ako bati. Siyempre, hindi ko kayo matiis. Nakakahiya naman, nakamonitor kayo. Pero ang malalagot po ako. Sita na naman ang mangyayari po sa akin. Sinasabi ko sa inyo, Aris Kali. Pabati po sa Patricio Family sa Sukat Paranaque. Greetings from California. Kasi nagising na rin si Jeffrey Mangay. Kasama kanyang misis na si Maribel Palomique Mangay na nagdiriwang daw ng birthday. Oh, happy birthday ha, Mama Maribel. Josh Kyle Edip, good morning. At si Ellie Trinidad, nagising na rin. But we need to pause my commercial gap. Kausapin po natin si Energy Regulatory Chairman Attorney Nino Juan sa pagbabalik ng Gising Philippines.

0: MMM, Rádio Patrol se estrena. Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol se estrena at DZMM Teleradio.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrisin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Pabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
6: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: Pirmado, sigurado. DZMM. Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas.
1: Good morning! Good morning everyone! Magandang umaga po kay R.S. Kennedy na ang pabati ay hello from UK. Oh, bon voyage daw!

0: sa kanyang sister Richie na babalik na naman ng US para kumayod. Eh, ganoon naman talaga ang buhay natin, di ba? Kayod, gastos, kayod ulit. Safe travels daw and see you soon. Baboon, get well soon. Ma'am Doris, so nga, nakasiklive pa rin yung lola ninyo, ha? Ganun din si Marla Vergara at si Quill, maulang Wednesday po, mga kagising. At tinatanong kung nasan si Kabayan, ako hindi ko rin alam. Cabs! Good morning, Cabs! Magparamdam ka nga, Cabs, sa mga taga-DCMM. Miss ka na raw ni Camille, Cabs. Paano ba namang magpadala kang breakfast? Palagay mo, Camille, magpapadala ba ng breakfast si Kabayan pag ano natin, ni Loco? O sisimangutan lang tayo. Oo nga. Hala na, no? Hindi ka na masyadong loves ni Kabayan, Camille. Hindi ka na niya maalala. Magandang umaga po kay Attorney Francis Saturnino Nino Juan, ang chairman po ng Energy Regulatory Commission. ED, good morning po.
1: Good morning! Magandang umaga, Alvin, at sa lahat ng mga nakikinig.
0: At dati po namin kilala si Chairman as ED. Matagal po siyang Executive Director ng Energy Regulatory Commission bago bumalik sa private sector, at nang pagbalik po niya, Chairman na siya ng Energy Regulatory Commission. Hindi ba, ED?
1: Oo, malayo-layo din biyahe.
0: Ay, syempre, parang biyahe pa akyat, ha? Attorney Nino, sabi ni Energy Secretary Sharon Garin kahapon sa amin, baka abutin ang sa susunod na SONA. Maximum daw 1 year bago matanggal yung system law sa kuryente. Ba't po ang tagal?
1: Yung pag-aamyenda ng batas, madali lang naman kung sasabihin lang na tatanggalin ang paniningil ng system laws. Kaya lang, kung ito ang gagawin, kailangan din naman ang napaghandaan ang magiging consequence ng pagtatanggal nito. Kasi itong gastos na ito ay hindi naman mawawala kumot matatanggal yung karapatan ng mga utilities natin na mabawi ito sa kanilang singil. So, kailangan ning mag-desisyon kung sino ba ang sasagot na nitong gastos na ito, paano ito paghahati-hatian, at paano na rin ito makokolekta kung sakaling ito ay makokolekta pa, o kaya naman kung ito ay talagang i-absorb ng ating mga stakeholders, either ng mga utilities o kaya mga generator or yung transmission. So, paano na ito sa kanilang operasyon dahil kabawasan ito sa kanilang kita, at syempre kailangan din ng paghahanda dito sa eventuality na ito, at ayaw naman natin na magkaroon ng epekto sa kanilang serbisyo.
0: Opo, pero nilinaw na po kahapon yan ni Secretary Garin. Ang sabi niya, walang porsyento may iiwan. Talaga pong tatanggalin daw sa singil sa tao ang technical and non-technical system loss. So, ibig sabihin, mawawala talaga yan. Ang tanong ngayon, sinong sasalo niyan?
1: Oo. At kung ito nga ay eventually talagang tatanggalin lahat, so ito ba ay gagawin ng isang buhos lang, o kaya ay magkakaroon ng transition? Kasi yung system loss, lalo na yung technical at non-technical, maaari itong mapababa. Pero kung mapapababa ang level ng system loss, kakailanganin ng mga utilities natin na mamuhunan sa mga bagong infrastruktura, o kaya naman ay magdagdag ng personnel para mas lalong mabantayan yung mga pagnanakaw ng kuryente. Siyempre, mangangahulugan ito ng kalagdagang gastos sa kanilang distribution business, at mangangahulugan ito na maaari silang humiling ng kalagdagang singil para sa kanilang distribution.
0: Opo, nabanggit niyo yung salitang kita. Ano po? So, mababawas sa kita ng mga private distribution utilities kagaya po ng Meralco. Pero ang mga electric cooperatives, nag-insist po na wala namang kaming kita kasi non-profit nga po kami. So, saan namin kukunin yan kung sa amin ipapasa, imbis na sa consumer, member consumers, saan namin huhugutin yun? Eh, hindi nga kami allowed na kumita.
1: Oo, yun nga ang kailangan na pagdesisyonan din ng ating Kongreso. At hihintayin natin kung ano ang magiging final na versyon ng pag-amyenda sa IPIRA tungkol sa pagtatanggal ng system loss charge. Dahil tama ka, yung mga electric cooperatives natin, ang kanilang nasisingil ay nakabatay lang doon sa kanilang actual na gastos sa kanilang distribution business. Yeah. Eh itong pangungulekta ng system loss, ito nga ay pass-through supposedly. At ang kanilang ibinabayad sa kanilang mga generator kabuuan, ito ay nanggagaling sa kanilang generation charge na nasisingil at system loss charge.
0: Right.
1: Ngayon, kung hindi na sila makakasingil ng system loss charge, mababawasan ang kanilang pambayad sa kanilang mga generation suppliers. At mga kahulugan nito na sila ang magtatapal nitong shortfall na ito.
0: Tama.
1: At kung wala nga silang kita doon sa kanilang distribution tariff, ay mga kahulugan nito na maghahanap sila ng pamapagkukuhunan nito. Either kung lalaki kasi ang kanilang distribution sales, so maaaring mayroon silang extra. Pero kung syempre pag lumalaki man yung kanilang distribution sales sa kanilang mga customer, lumalaki din ang gastos nila dahil nagkakaroon ng inflation, so nagmamahal din yung kanilang gastusin sa operasyon, so maaaring nagbabalanse lang din ito. Kaya yun nga ang dapat na pagdesisyonan at pag-isipan.
0: Attorney Nino, inuubra na dalawa ang patakaran sa mga private distribution utilities dahil kumikita sila, silang sasalunon. Pero sa electric cooperatives, dahil non-profit nga, ang consumer member nila ang sasalo. Hindi ba pwedeng ganun?
1: Hindi ko pa masabi ngayon kasi dadaan pa ito sa konsultasyon at doon natin malalaman kung ano ang magiging pasya ng Kongreso.
0: Propre pwede yun na ganun ang klaseng patakaran o magsasabi naman ngayon ng Meralco yung ibang hindi, teka muna, hindi walang discrimination, pare-pareho lang kaming entity, dapat pareho lang yung patakaran sa amin, or theoretically under the law pwede yun dahil non-profit naman yung mga electric cooperatives.
1: Pwede theoretically kasi wala naman din na talagang tinukoy sa batas kung ano yung rate setting methodology na mag-a-apply sa ating mga distribution utilities na non-stock, non-profit tulad ng mga electric cooperatives. So kung magkakaroon naman ng pagrevisa doon sa rate setting methodology ng ating mga electric cooperatives, so maaaring magkaroon ng puwang ang paglalagay ng isang item doon na return or kaya ay cost item para naman sa kanilang exposure dito sa gastos sa system loss. Kaya lang, titingnan din natin, baka naman ito mga kahulugan o iisipin ng iba na magiging parang circumvention noong kautusan ng Pangulo na talagang itong gastos sa system loss ay hindi na mababawi mula sa mga consumers.
0: Hindi, unless ready yung gobyerno na mag-subsidize. Kasi nga, saan nga kukunin ng mga electric cooperatives yung dagdag gastos na yun kung wala nga silang kita? Kasi hindi nga sila allowed na kumita. So wala silang pagkukuhanan nun. Unless, sabi nga nila, merong subsidiya, ready ba ang gobyerno to subsidize it? Ano po? Anyway, usad tayo, Attorney Nino. Hindi ho ba dati, kayo nagsabi din ata, kung if I remember correctly, sabi ninyo, pabor din kayo natanggalin yung VAT. Kasi dapat ang VAT ang pinatatanggal ng presidente. Mas malaki po yun. Mas malaking tulong po sa mga babae natin pag tinanggal ang VAT, yung 12% na value added tax. Hindi ba, Attorney Nino?
1: Oh, there was a time nung nagsisimula pa ang implementasyon ng EPIRA, talagang walang VAT ang pinapataw sa ating singil sa kuryente. Kaya lang nagkaroon nga ng expanded VAT at napasama na ang kuryente sa nasisingil ng VAT. At kung ito ay mawawala at 12%, nakikita natin sa singil na lang ng Meralco, mahigit 1.32 peso per kilowatt hour ang mababawas kung ikaw ay karaniwang consumer or residential customer consuming not more than 200 kilowatt hour. So, mahigit piso ang kabawasan. Kumpara kung itong pag-uusapan natin ay system loss, or kaya kasama na yung VAT on system loss, ito ay mga nasa 5% lang ng ating total bill.
0: Kaya nga eh, pero kung pareho pa pong tatanggalin system loss at saka yung value added tax, pasensya na po sa mga naka-monitor na numero, ano, not to turn off kasi yung mga common tao pag numerong pinag-uusapan, pero importante po na pag-usapan yung numero sa kasong ito dahil yan pong binabayaran natin buwan-buwan eh, sa Meralco at mga electric cooperative. So kung may 12 sana at more or less 5 to 6, o di mga 17 to 18% ang mawawala sa bayarin natin kada buwan, Attorney Nino.
1: Oo, at syempre hindi pa natin pinag-uusapan yung iba pang component ng bill, yung mga ibang pass-through, at isa na nga dyan, yung bukod sa VAT kasi, meron din tayo mga local franchise taxes, business taxes, syempre ang pinakamalaki ay yung generation charge natin.
0: Opo, pag tinignan nyo yung bill niyo, Attorney Nino, hindi ba ang pinakamalaki generation? Tapos, after ng generation, distribution na, no?
1: Oo, karaniwan,
0: tapos, distribution tapos tax na.
1: Tama tax ba? At yung transmission. At yung transmission dito, may nakapaloob dito na ancillary na related din doon sa pagsusupply ng mga generation company ng kapasidad nila.
0: Kaya nga, pangatlo. Generation ang pinakamalaki, sobrang laki. Siguro may gitkalahati ng binabayaran natin generation. Susunod ang distribution at pangatlo po ang government taxes. Sa inyong palagay, pag tinanong kayo, halimbawa magkakaroon ng brainstorming dito, Attorney Nino, I'm pretty sure kasali po kayo dyan sa legislation. Ano po yung isasuggest ninyo? Pwede nyo ba isuggest? Kayo na yung kinatawan ng consumer. Kamu bawasan natin yung government taxes o di kaya tanggalin?
1: Of course, mga option yan. At una, magsimula tayo doon sa pulisiya. Ang pulisiya kasi ng ipira ay walang subsidiya. Iyon ang general rule, except yung mga maliliit nating subsidiya tulad ng Lifeline at saka senior citizen. Pero kung wala talagang subsidiya at ang ating binabayad sa generation natin ay kung ano ang totoong singil o kastusin ng pag-generate ng kuryente, eh dapat tingnan natin ano ba yung nagpapataas doon sa gastusin na ito. At nakita naman natin ang karaniwan na nanggagaling kasi ang ating kuryente ay doon sa mga imported na fuel. At itong imported fuel na ito ay binabayaran natin ng dolyar. So mga kabit-kabit ito na mga kadahilan. Kasama na rin dito, syempre, kapag hindi sapat ang supply at tumataas ang singilan sa generation. So, kailangan din na isaayos yung ating supply nang sa ganun ay hindi nagtataasan ng singil sa merkado, sa OSM.
0: Okay, may patanong dito sa inyo, Attorney Nino. Gano'n daw ba kalaki ang system loss na pinapataw ng Meralco at ng mga electric cooperative sa atin? Nilinaw mo yan kahapon kasi iba-iba po yung figure na lumalabas. For the record, gaano ba yung cap? Hanggang saan porsyento lang ang Meralco? Hanggang saan porsyento lang yung mga electric co-ops?
1: Ang Meralco at iba pang mga private distribution utilities, ang umiiral na system loss cap nila ay 5.5%. Ang performance naman ng Meralco ay nariyan na rin within the cap at minsan nga ay mas mababa pa. Pero kung i-translate mo ito in peso amount, itong 5.5% na ito ay umaabot ng mahigit 30 billion a year. Or ngayon nga, ang first 6 months ni Meralco, nag-a-average ng 3.2 billion ang equivalent na system loss na yan, even if it is within the 5.5 cap. Kaya't malaki-laking gastusin ito na ipapasalo sa ating mga distribution utilities kung sila nga ang sasalo doon sa final na magiging version ng pag-aamienda sa IPIRA.
0: Yung electric cooperatives, gaano katindi ang pinapasa nila, ang cap nila, ano?
1: Ang ating mga electric cooperatives, ginrupon natin sila ng tatlo. At mayroon ang pinakamahuhusay na ng electric cooperatives, ang cap na ibinigay sa kanila o pinagagamit sa kanila ay 8.25%. Samantalang yung mga electric cooperatives natin na medyo hirap at or kaya naman yung kanilang franchise area kasi ay masyadong malawak at kuunti lang ang mga consumers o kaya yung density ay mababa or manipis, ang kanilang cap ay 12%. Itong mga caps na ito ay bumaba na nga dahil nagsimula tayo sa napakatataas na caps nung pagsisimula pa lang ng pagkakaroon ng system loss caps, ang naunang caps ng ating mga electric cooperatives ay nasa 14.5% at naibaba na nga natin ito to as low as 8.25%. Ganon din sa mga private utilities. Nagsimula tayo sa mataas na cap nung pagsisimula ng IPIRA, 9.5% pa ang cap. At ngayon nga ay ibinaba ng ERC sa 5.5% na lang.
0: Opo. Sige, hanggang dyan muna tayo, Tarni Nino. At nosebleed na yung marami sa ating mga kababa. Ang daming figure, pero pag-aralan po natin, kailangan pong intindihin po natin yan dahil tayo pong magbabayad niyan. Yan, matuto po tayo. Kasi dati pa nalulunod tayo sa mga ganyang terms, kaya ang sabi natin, hindi, magbabayad na lang po kami. Kaysa intindihin natin, hindi po intindihin po natin. Subukan natin intindihin ha, ang mga numero at mga termino ng energy sector. Attorney Nino, maraming salamat po.
1: Maraming salamat din, Alvin, at maganda umaga.
0: Pupunta ka ba ng DOE? May event ata si PBBM sa DOE, di ba? May museum?
1: Oo, papunta na ako doon ngayon. Kaya rin ako maaga dito sa opisira.
0: Tama, tama, tama. Maraming salamat po, Chairman. Maraming salamat. Mabuhay ka. Si Attorney Francis Saturnino Nino Juan, ang Chairman po ng Energy Regulatory Commission, sa oras na 2:30. Ay, hindi pala. Nakita ko kasi may 2:30. 6:44 na pala. Magandang magandang umaga sa iyo, Lolit Campanero. Amis ko na po si Doris Ongapo eh. Oo, ano man, pagdasal nyo na lang na gumaling na ha. Attendance check po, shout out sa mga barangay Mayamot. Eh, sana walang baha. Hello, Campanero family. Happy hump day. Ganon din si Dave Mamalosa. Malakas daw yung ulan sa lugar nila dyan sa Quezon City. At si Rainier Antonio ng Acaba, Jordan. Sending birthday love to heaven today for my wife Camille. Wow, okay, thank you ha. At si Alex Ayala daw nanalo. O, nabalita namin na Aris Kennedy ha. Teka muna, break muna tayo. Senate President Sherwin Gajalian sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy.
2: Good morning!
3: Gising Pilipinas!
2: Good morning!
3: Kasama si Alvin El Chico.
4: Gising Pilipinas.
3: Balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
5: Bakit RightMed ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Balitang kumpirmado, Tata Radyo Patrol. Serbisyong sigurado, Tata DZMM.
13: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
14: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
16: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
0: Teka muna, habang nag-antay tayo kay Senate President Sherwin Gatchalian, Mr. SP, sir, pasok na po sa Zoom, please. Maubos yung oras natin. Magsi 7 o'clock na po. May nag-message po sa akin sa Houston, Texas. Alam niyo nung kabataan ko, ina-addict ako dyan sa radyo eh. Yung may call sign. Ang call sign ko dati si Maroon. Hindi ko rin alam anong paliwanag ba't ako naging Maroon o News. Ang call sign naman niya, Firstborn. Naalala pa niya ako. Ang tagal na po noon. Magkasama doon sila ni Double R. Eh, nagpapabati sila ng misis niya. Sila ay based in Houston sa Texas. Si Richie and Ayn Alin Castre. Yan. Magandang umaga po sa inyo. Thank you for reminding me. Hindi ko na nga maalala yung mga times na yan. Nasa ano pa lang ako noon bago ako mag-trentahin noon eh. Pag-greet daw po Charmaine and Charito de Hoya. Oh, God bless to Ma'am Doris. Maraming salamat. Andiyan na po, nasa Zoom na natin si Senate President Sherwin Gatchalian. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Senate President.
9: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Hi, sir.
17: Hi, good morning.
0: Good morning, sir. So tuloy na po tayo mamayang 10 a.m. yung continuation po ng impeachment, Mr. Senate President. Pero ang tanong po doon, magdidepensa na po ba sa Article 4 o magtutuloy yung prosecution sa Article 1?
17: Magtutuloy yung prosecution sa Article 1 dahil nakakuha kami ng sulat kahapon na hindi pumapayag yung depensa na ayusin yung flow ng impeachment. At dahil nga dapat mag-agree silang dalawa bago papalitan ng flow, hindi nangyari ito.
0: Ayun, so ganun pala, no, kailangan akala ko ang masusunod, Mr. SP, ay yung impeachment court. So kailangan pumayag pala ang magkabilang partido.
17: Dapat, para fair at patas. Pwede naman, to be honest, pwede naman yung impeachment court rin mag-decide. Pero gusto natin maging patas at mag-agree yung dalawang panig. Dahil gusto natin pairalin dito yung fairness, due process, at gusto natin na maayos yung paglalatag ng impeachment trial.
0: Opo. Para lang po ma-update yung ating mga kababayan kasi magbabago po schedule. Ano po? Ano ang aasahan ng Madlang people for today? At may mga pagbabago po ba sa patakaran ngayong umaga na po magsisimula ang ating paglilitis?
17: Today, papatawagin yung dalawang land bank branch managers. Actually, nagbabasa nga ako nung notes ko.
0: Opo.
17: At sila yung magte-testify today. No? So, isang branch manager ng Land Bank DepEd at isang branch manager ng Land Bank Show Boulevard.
0: Mm.
17: Yung office kasi ni Vice President Sara ay malapit sa Show Boulevard. So, itong Opo. Dalawang branch managers ang magte-testify today.
0: Opo. So, kasha na po yung oras. Yung inalat po natin for today ay alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ba? Alas 3. Okay. Ilang oras yun? 11, 12, 1, 2, 3. 5 hours po. Ano? Kasya na po yan sa dalawang testigo o isang testigo lang yun? Yung 5 hours?
17: Na-allocate namin yung 5 hours, dalawang testigo. So, sana yung prosecution and kung magkocross man yung defense ay bilisan nila para matapos natin yung dalawang testigo today. At of course, yung mga senator judges natin, meron din yung mga clarificatory questions.
0: Mm.
17: So, we hope na matapos today, no, yung dalawa para makausap tayo kaagad.
0: I wonder,
17: marami though, dito ay mga ano dito, mga ipepresenta yung mga evidence tungkol sa withdrawals,
0: Opo.
17: Tungkol sa cheque at ganun.
0: I wonder though kung may paraan po para mapabilis kasi sasabihin naman ng prosecution, hindi karapatan namin to, di ba? O sabihin naman ng DePaz, hindi karapatan din namin. Eh may senator judges pa na gusto din na may karapatan din magtanong.
17: Tama ka dyan. Actually, tama ka dyan. Binibilang ko nga, normally, ang prosecution, ma 1.5 hours.
0: Opo.
17: And depends, and defense, ma 1.5 hours. Ang senator judges, minsan umaabot ng 2 hours. Depende na magtatanong. Tama ka dyan. Tama. Actually, binibilang nga namin ni presiding officer yan at ganun nga yung takbo. Pero, ganun talaga. Eh, no? Again, ang pinapairal natin dito yung pagka-fair, pagka-patas at pinapairal rin natin dito yung magandang pagpapresenta ng ebidensya.
0: Eh, kulang na po kaagad yun. Kasi one and a half, three na yun. Plus, kamo ko dalawang oras.
17: Kaya nga. Ano rin, magiging, kami mga senator judges, magiging ano rin, conscious ng oras. Kasi gusto nga natin, by 4 o'clock, matapos na ito.
0: Opo. Anything else that you would like to update the people regarding po the impeachment trial bago tayo umusad doon naman sa mga panukala, yung trabaho nyo naman as a senator legislators? May anything else that you would like to add na may bago na dapat malaman ng tao?
17: Well, ganito na yung schedule natin, no? 10 a.m. sa ang umpisa ng impeachment until 3 p.m. and then 4 p.m. onwards will be the session. Senate session na. So ganyan ang ano natin, Monday to Wednesday, para Thursday at kung kakailanganin Friday, magkakaroon tayo ng hearings. In fact, kahapon may mga hearings sa mga senator natin, nagsisingit-singit na kasi nga maraming gustong tapusin. So Thursday and Friday dedicated sa mga hearings.
0: But hindi po pwedeng gawing Monday to Friday yung hearing ng impeachment para mabilis?
17: Kailangan natin committee hearings. Pag walang committee hearings, wala tayong committee report. Walang committee report, walang session. Kailangan talaga ng magkaroon ng oras for the committee hearing.
0: Yung for the legislative work, ibig niyo sabihin?
17: Yes. Correct. Kasi kung wala namang committee report, ano ang pag-uusapan namin on the floor?
0: Tama. So kailangan talaga mag-alat lang. Kahatiin nila yung oras nila.
17: Hindi correct. Minamanage lang yung oras ngayon at... alam ko, very challenging to sa mga senators natin dahil hindi lang naman oras, ting concentration sa pag-aaral ang hindi nakikita ng tao, Alvin, yung preparation ng mga senators behind the scenes. So, yung research, pagbabasa, yung pag-a-analyze. Yung pag-a-analyza lang, minsan umaabot yun ng ilang oras, minsan araw, no? Dahil hindi ka naman pupunta ng hearing na walang kaalam-alam. So, importante na nagre-research ka at ina-analyza yung mga issues.
0: Ay, sorry, nalimutan ko itanong. Sabi mo sumulat yung depensa, Mr. SP. What is the ground for the refusal? Ano sabi nila sa sulat nila? Ba't ayaw nila prosecution defense, ba't ayaw nila ng ganun?
17: Apat na grounds sinulat sila doon, pero yung pinakapunto naman ay una, sinasabi lang na pag-usapan na ito sa pre-trial order. Mm-hmm. At pangalawa, fairness and fair play dahil nga kailangan nila ng oras para mag-prepara at gusto nilang marinig muna yung prosecution, ilatag lahat ng kanilang mga argumento.
0: Ayaw.
17: So, yun yung dalawang dahilan kung bakit hindi sila pumayag.
0: Sige po, piyat po tayo sa legislative work po ninyo. Ang sabi kahapon ni Energy Secretary Sharon Garin, maximum the 1 year bago matanggal yung system loss. Can you imagine, system loss na yung pinatatanggal, 1 year daw aabutin, Senator?
17: Tingin ko hindi naman aabutin na 1 year. In fact, Alvin, nag-file na ako ng bill kahapon actually para tanggalin yung system loss at huwag ipasa sa consumers o huwag itago at ipasa sa consumers. Yung system loss per se, hindi matatanggal yan. Ang tanong lang ay sino mag-aabsorb. So, ang mangyayari dito, i-absorb ngayon ng utility, no? Meralco or electric co-ops, itong system loss, no? So, ganun ang mangyayari. Hindi na consumers ang mag-aabsorb ngayon kasi tayo nag-aabsorb niyan, eh.
0: Opo.
17: Ano man mangyari, tayo nag-aabsorb. So, ngayon, utility na mag-aabsorb.
0: Kaya lang po, tutol din po yung rural electric cooperatives kasi hindi, magkaiba po kasi sila ng Meralco. Ang Meralco and other private deals, may kita po, eh. Sila wala.
17: Correct. Wala silang kita. Tama. Ooh. So papasok yan, magiging cost nila yan, Alvin. So ibig sabihin, sa pagproproduce ng kuryente, meron kang mga expenses, papasok yan as expense ng utility. So, pagdating naman sa mga private, katulad ng Meralco, magiging expense rin, pero kakain naman yan sa kanilang kita. At tingin ko naman kaya nila dahil malaki naman ang kanilang kita.
0: Paano po yung amyenda naman sa EPIRA na isa din po sa binanggit sa SONA, Senator? Ano bang gagawin natin?
17: Yung pag-amyenda sa EPIRA, dalawang bagay ang nakikita ko dyan. Unang-una, dapat palakasin ng ERC, no? Dahil nga, napag-usapan natin to last week, yung fuel pass-through.
0: Opo.
17: Ibig sabihin, lahat ng mga binibili ng mga planta, pinapasa na lang sa consumers at hindi na o-audit. So yan ang dapat bantayan mabuti. Parang gasolina yan eh. Mm. Pag bumili sa abroad, ipapasa sa atin na mataas. Kaya dapat yan ang bantayan ng ERC. At pangalawa, isa pang amendahan, yung pagpataw ng penalty sa mga planta at sa iba pa, sa utility, kulang ang kapangyarihan ng ERC. Pag nagpapataw sila, maliliit lang, 100,000, 200,000. Eh, dapat medyo mabigat para talagang maramdaman ng mga lumalabag sa paparan.
0: Mr. Senate President, kayo po ba'y pabor din na alisin na rin natin yung value-added tax sa kuryente? Total, may VAT naman ang petrolyo. May VAT yung sa grocery natin. May VAT yung travel. Lahat may value-added tax. Dati naman kasi walang VAT yung kuryente, hindi ho ba?
17: Hindi ko matandaan kung walang VAT ang
0: bago
17: kuryente
0: yung ipira.
17: Before, no? Hindi ko masyado, hindi pa yata ako pinapanganap.
0: Oy, sobra ka naman. Magkaedad lang tayo.
17: Pero yan, dapat masusing pag-aaral yan dahil merong yang implikasyon pagdating naman sa koleksyon ng gobyerno. Hmm. Tinignan ko naman no, yung chain ng VAT pagdating sa kuryente. Wala naman yung sinasabi nilang na dodoble-doble.
0: Hmm.
17: No? Hindi ganun ang nangyayari. Yung pinag-aralan ko mabuti, wala namang sinasabi ng dodoble-doble.
0: Oh.
17: So, dapat mag-aralan mabuti yan dahil pag tinanggal yan, malaki ang mawawala sa kita ng gobyerno at maapektuhan naman yung mga ibang programa at proyekto ng gobyerno.
0: Tapos ngayon, naalala po, ay napapansin po ninyo, tumataas ang presyo ng petrolyo.
17: Correct,
0: eh, dati
17: correct.
0: Po, napag-usapan natin, baka pwedeng pansamantalang tanggalin yung excise tax sa petrolyo. Pero yes, ang tinanggalan nila, kerosene lang yung LPG. Eh, paano ngayon yan? Pataas po ulit?
17: Akin, panawagan ko nga, pag-aralan din mabuti yung pagtanggal ng presyo ng excise tax. Ibig ko sabihin, ituloy na yung pagtanggal ng excise tax sa petrolyo dahil tumataas ulit. At yun ang pinakamabilis na mararamdaman ng taong bayan, yung pagbaba ng presyo ng petrolyo. At alam naman natin, pag tumaas ang presyo ng petrolyo, talaga may kalat. Eh. Makita natin na inflation natin the last two months, almost 6 to 7%. At ramdam talaga sa bigas, sa gulay, sa pagkain, nararamdaman, pati kuryente, napapasa. So, kailangan talaga, para sa akin, temporarily isuspend na muna.
0: Oh, kahit siguro tatlong buwan lang, kagaya nung last time, hindi ba?
17: Yeah, para lang, para maibsan yung, para bumaba yung inflation at maibsan naman yung mga nararamdaman ng ating mga kababayan pagdating sa presyo ng mga bilihin.
0: Opo, and lastly, ano po ang may papangako ninyo sa administrasyon niyo as the Senate President? Kaugnay po sa SONA, may pinapa-prioritize ang presidente ng mga legislation, Mr. Senate President. Ano bang ang kaya nating i-commit para naman tulong din tayo sa agenda ng administrasyon?
17: Correct. Doon sa talumpati natin noong Monday, yung opening speech natin, ang aking sinabi, dapat tama na politika at mag-focus tayo sa mahalagang bagay na nakakaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng ating mga kababayan. Presyo, transportasyon, infrastruktura, yung mga basics katulad ng pangbabayad ng kuryente, kasiguraduhan sa trabaho. So ito yung focus ng Senado. At nung nakikinggan ko yung talumpati ng presidente, marami rin doon ay kaparehas doon sa gusto natin tapusin sa Senado. Unang-una diyan yung pagtaas ng exemption ng income tax sa mga income, yung tinatawag nating income earners, yung mga kumikita. Ang proposal namin sa Senado 400,000, sa ating pangulo ay 350,000 yung exemption. So yun ay pareho tayo at ipapasa rin natin yun. Yung pagbaba ng presyo ng kuryente, pareho rin doon. Amin regulasyon kay sa talumpati na ating presidente, system laws. Pero parehong gagawin rin yun. At yung pagtulong sa mga liliit na negosyante, nasabi rin ng ating Pangulo yun, isa rin yun sa mga bagay na palalakasin natin sa Senado.
0: Opo, thank you Mr. Senate President. Mabuhay po kayo at good luck mo mamaya. Manunod po kaming lahat. Thank you po.
17: Maraming salamat Alvin. Thank you.
0: Mabuhay ka si Senate President Sherwin Gatchalian. Oy, ba't ka nandito, Yusores? Di ba may trabaho ka?
18: Ito ang trabaho.
0: Yeah. Ito yung bayad na trabaho. Let's go. Good morning. Ganon din si Ambassador Francis Chua. Magandang umaga. Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama si Christian Yusores sa pagbabalik ng
19: Gising Pilipinas!
0: Energy, energy!
20: Good morning!
21: Gising Pilipinas!
1: kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol.

0: presyo ng mga produktong petrolyo bumaba sa world market, pasahay sa aeroplano posible namang tumaas dahil sa pagmahal ng fuel surcharge.
1: Pagtanggal sa singil sa system loss sa kuryente, posibleng tumagal pa ng isang taon ayon sa Department of Energy.
0: Congressman Jojo Ang nakapagpiansa sa kinakaharap na kasong graft sa Sandigan Bayan, pero hiling na makapagpiansa si Senator Jinggoy Estrada, ibinasura.
1: Ebidensya sa sinasabing maanomalyang proyekto sa Taguig City isinumite sa Ombudsman, dating Taguig Mayor Lino Cayetano, na ikipagtulungan din sa investigasyon.
0: Sinasabing maanomalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education nakatakdang talakayin sa impeachment

0: sasagot na nitong gastos na ito, paano ito paghahati-hatian, at paano na rin ito makokolekta kung sakaling ito ay makokolekta pa, o kaya naman kung ito ay talagang i-absorb ng ating mga stakeholders, either ng mga utilities o kaya mga generator or yung transmission. So paano na ito sa kanilang operasyon dahil kabawasan ito sa kanilang kita?
1: CRC Chairman Attorney Saturnino Nino Juan.
2: Sa ibang balita, sa oras na 7:09, naniniwala ang Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na hindi nailatag ni Pangulong Marcos sa SONA ang mga solusyon sa sinasabing lumalalang krisis sa edukasyon sa Pilipinas. Sinabi ni EDCOM 2 Executive Director Carol Yee na hindi natugunan ng pamahalaan ang problema sa literacy o kakayahan sa pagbabasa at pagsusulat ng mga estudyante. Sa assessment ng Department of Education noong Pebrero, 88% ng mga grade 11 student ang nahihirapan sa pagbabasa at hindi pasok sa literacy standards ng senior high school. Hiniling din sa pamahalaang tutukan ang problema sa stunting o pagkabansot ng mga estudyante. Idinadaing naman ng Teachers Dignity Coalition na hindi nabanggit sa SONA ang hirit na aumento sa sahod ng mga guro. Maliit na porsyento lang din ng mga guro ang nabigyan ng promosyon.
3: Ang kumuha ng atensyon namin ay yung wala doon sa speech niya. And yan yung aming panawagan para doon sa aumento, no? Yung 15,000 across the board. Yung 80,000 din, ano, pag nilagay natin sa full context yan, ano, ng teaching force ng Pilipinas, no, that's less than 10%. Sa Magna Carta for Public School Teachers, ang requirement lang ay satisfactory. Diba dito nga, very satisfactory.
4: Medyo ba't nagkakaganon?
2: Si Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas.
1: Alas 7:00, plano ng PhilHealth na palawigin ang benefit package para sa mga batang may developmental disabilities. Kasunod ito ng pahayag ni Pangulong Marcos sa SONA na palalawigin ang package para sa konsultasyon at therapy. Mula sa 3,000 pesos, itataas sa 8,000 pesos ang coverage para sa initial development assessment ng pasyente. Kabilang sa mahikinabang sa expanded package, ang mga batang may autism spectrum disorder, attention deficit hyperactivity disorder o ADHD, cerebral palsy at global development delay. Inaasang sisimulan ang rollout ng updated the benefit package ay kapat na quarter ng taon.
5: We're looking at identifying yung mga other healthcare professionals that can take the initiative of doing the initial diagnosis. So kagaya ng mga occupational therapists, child psychologists, yung mga psychiatrists.
1: Si PhilHealth President Dr. Edwin Mercado.
2: Inakusahan ng ilang senador ng Selective Justice ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Sa kontrasona, kinestyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kung bakit pinarurusahan ang mga mambabatas mula sa oposisyon habang maluwag ang trato sa ibang opisyal. Iginiit ng senador na dapat ay maging President of the Opposition din ang Pangulo at maging patas sa pagbibigay ng hustisya sa mga miyembro ng minority bloc ng Senadong hindi makadalo sa sesyon dahil sa kinakaharap na kaso. Hinikayat ni Cayetano si Pangulong Marcos na payagan ang mga nakakulong na kaalyadong sina Senador Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada na makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
6: Mr. President, these are things that we should talk about as a Senate. Beyond politics, beyond emotions. Sabihin nyo na mali ako, but should they be allowed to attend the impeachment? Sabihin nyo na mali ako, and they're not political prisoners, but are they getting the justice? Pantay-pantay bang hustisya o selective justice po tayo ngayon?
2: Nanawagan din si Cayetano na tapusin ang investigasyon sa flood control projects at wakasan ang kultura ng katiwalian.
1: Alas 7:12, ibinigay ng opisina ni Senador Panfilo Lacson sa Office of the Ombudsman ang mga nakalap na dokumento at ebidensya kaugnay na sinasabing manumalyang infrastructure projects sa Taguig City. Sinabi ni Lacson na isinumiti ang ebidensya sa Ombudsman para magsagawa ng evaluation o posibleng motopropyo investigation. Mariring imbisigahan ang pagsasampa ng kasong plunder at malversation laban sa mga sangkot sa anomalya. Noong weekend, ibinunyag ni Lacson ang ilang ebidensya ng sinasabing irregularidad kabilang na mga proyektong may magkakahiwalay na pondo pero iisa lang ang ginamit na larawan sa billing purposes. Iniugnay ng senador ang findings kay Senador Alan Peter Cayetano na nanindigang walang peking flood control project sa Taguig. Sa Facebook Live, sinabi ni Cayetano na handa siyang harapin ang akusasyon sa tamang lugar at panahon.

0: pag nandyan na yung akusasyon at specific, sasagutin natin. Kasi ngayon, medyo general pa at saka parang sweeping. So, I cannot be distracted because may trabaho tayo sa impeachment, may trabaho tayo sa paglaban sa mga katiwalaan, sa mga corruption issues, sa mga red tape. Ingat lang po tayo sa mga malicious accusations. Alam niyo po ba kung ano malicious? Malicious is mali, meaning wrong, pero delicious. Ibig sabihin, masarap pakinggan. Kaya malicious, di ba?
1: Ayon naman kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo, nakikipagdulungan ang kapatid ni Cayetano na si dating Taguigse ni Mayor Lino Cayetano sa investigasyon kaugnay ng anomalya sa lungsod. Posibleng magpatawag ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee sa susunod na linggo pero hindi patiyak ang agenda.
2: Umarap si Senador Dante Marcoleta sa preliminary conference ng kasong Plunders Sandigan Bayan kaugnay ng hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Kasama rin sa dumalo sa conference ang kapwa-akusadong si dating Congressman Mike Defensor. Gayun din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Sa ambush interview, nanindigan si Marcoleta na politika ang nasa likod ng kaso. Naniniwala ang senador na ipinakulong siya para mapigilan sa pagbubunyag ng mga sangkot sa maanomalyang flood control projects at hindi makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagsumite si Marcoleta ng manifestation sa Senado para payagan sila Senador Jigo Estrada na makadalo sa paglilitis.
3: Senador ako eh. So dapat bilang tulong nyo na sa amin, follow up ninyo yung manifestation sapagkat alam ko ite-take up ng Senado yon. Sinight ko lahat ang mga legal basis kung paano katungkulan ng Senado na humanap sila ng paraan para kami kahit sa ganitong kalagayan makasali kami.
2: Nauna nang inatasan ng Sandigan Bayan si Marcoleta na magpaliwanag kung bakit hindi dapat masuspende bilang senador.
1: Alas 7:15, mananatiling nakakulong sa Quezon City Jail si Senador Jinggoy Estrada. Ito'y matapos ibasura ng Sandigan Bayan ang hiling ng senador na makapagpiyansa sa kasong plunder kaugnay ng sinasabing pagtanggap na milyon-milyong pisong halaga ng kickback mula sa mga flood control projects. Sa resolusyon, iginit ng anti-graft court na may tuturing pang premature para payagang makapagpiyansa si Estrada. Kailangan ding matukoy muna ng korte kung malakas ang evidence of guilt sa pamamagitan ng bail hearing. Noong Hunyo, pinatawan ng Sandigan Bayan ng 10 araw na suspensyon si Estrada dahil sa kasong graft. Dahil dito, hindi nakadadalo si Estrada bilang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Pinagsusumite ng Office of the Ombudsman ng counter affidavit ang ilang dati at kasalukuyang mambabatas hinggil sa kinakaharap na reklamo kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Kaugnay ito ng isinasagawang preliminary investigation sa reklamong plunder, graft, bribery at money laundering laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at pugating si dating Congressman Zaldico. Binigyan ng Ombudsman ang mga respondents ng 15 araw para magsumite ng counter affidavit. Sa 5th State of the Nation address o SONA, ibinunyag ni Pangulong Marcos na sasampahan ng patong-patong na kaso ang pinsang si Romualdez dahil sa sinasabing pagkakasangkot sa flood control projects. Pero nanindigan ng kongresistang wala siyang ginawang paglabag sa batas. Nauna nang itinanggi ni Romualdez na siya ang mastermind sa kickback scheme sa maanomalyang flood control projects at wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget.
1: Alas 7:17, naglagak ng 10,000 pisong piyansa si Uswag Ilonggo Party's Representative Jojo Ang. Kaso rito ng pagpapalabas ng Sandigan Bayan ng arrest warrant at whole departure order laban sa kongresista dahil sa kasong graft kaugnay ng posibleng conflict of interest sa ilang infrastructure project. Sinasabing pinroseso ang piyansa ng kongresista matapos sa 5th State of the Nation address o SONA ni Pangulong Marcos. Iniugnay ang kongresista sa Builders Corporation at Alencon Development na sinasabing pag-aari ng tsuhing si Alfonso Tan. Pinaniniwala ang may shares din ng kongresista sa kumpanyang nakakuha ng 214 million pesos na kontrata mula sa DPWH kabilang na ang Iloilo Antique Road Project. Noon na itinanggi ng kongresista ang akusasyon kasunod ng rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure, nasampan siya ng reklamo kaugnay ng manumalyang flood control projects.
2: 7:18 ang oras, itutuloy mamaya ang 10th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sisimulan na ang paglilites mamayang 10:00 ng umaga kung saan inaasahang ipipresenta ng House Prosecution Team ang dalawang dating branch manager ng Land Bank of the Philippines. Konektado ito sa unang article of impeachment na may kaugnayan sa maanamalyang paggastos ng mahigit 600 million pesos na halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, tuloy ang pagtalakay ng prosekusyon sa unang artikulo ngayong araw matapos hindi pumayag ang defense team sa panukalang buguhin ang pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng apat na articles of impeachment. Hindi pumayag ang depensa dahil napag-usapan na ang pagkakasunod-sunod ng presentasyon sa pretrial order. Layon sana ng panukalang baguhin ang format ng presentasyon ng mga artikulo para mapabilis ang proseso.
4: Nakakuha kami ng sulat kahapon na hindi pumapayag yung depensa na ayusin yung flow ng impeachment. At dahil nga dapat mag-agree silang dalawa bago papalitan yung flow, hindi nangyari ito. Pwede naman yung impeachment court rin mag-decide, pero gusto natin maging patas at mag-agree yung dalawang panig.
2: Si Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Alas 7:19, tutuloy ngayong araw ang kilos protesta ng mga pro-Duterte sa harap ng International Criminal Court sa The Hague, the Netherlands. Sa kabila ito ng babala ni Vice President Sara Duterte, samang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maaaring makaapekto sa kinakaharap na kasong crimes against humanity ang mga protesta. Sa panayam sa The Hague, sinabi ni VP Sara na pumayag ang ama sa pagkilos na tinatawag na Free Duterte Now para mailabas ng mga taga-suporta ang galit hinggil sa pagtrato sa dating Pangulo. Nasa The Netherlands si VP Sara bilang pahagi ng mga biyahe sa ibang bansa na tatagal hanggang July 31. Doon na naiginit ng Office of the Vice President na walang pondo ng pamahalaang gagamitin sa kabuang biyahe ng Vice Presidente. Updated din si VP Sara sa takbo ng impeachment trial kahit na sa ibang bansa.
2: Pumisita si Pangulong Marcos sa Davao Region na kilalang baluarte ng pamilya Duterte. Namigay ng libreng bigas ang Pangulo sa Davao de Oro at nag-inspeksyon sa social housing program sa Davao City. Bahagi ang pagbisita ni Pangulong Marcos ng bawat bayan maikinabang program na layong matulungan ang mga lokal na pamahalaan. Inatasan naman ni Pangulong Marcos ang DPWH na mag-inspeksyon sa mga binahang lugar sa Davao.
1: Time out. Anong oras na, Mr. Yusores?
2: Ang oras ay 7:21 ng umaga.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
6: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: minabalita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
1: EZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Ang tanong, halin?

0: bagay. Tony Velasquez sa Issues Spotted. Issues Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
1: Lalo ngayon mag-traffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magpinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.

0: agos ng Salman River sa barangay Puloy-Puloy. Naglambitin sa cable wire ang lalaki para tawirin ang ilog at balikan ang bagong sasakyan dahil sa pangambang anurin. Iniling naman sa pamahalaang maglagay ng tulay sa lugar na tinatawid din ng ilang estudyante para makapasok sa paaralan.
1: Muling bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan sa kabila ng mga pag-ulan. Kahapon, bumagsak sa 150.91 meters ang tubig sa dam mula sa 151.5 meters noong Lunes. Mas mababa pa rin ito sa critical low level ng dam na 160 meters. Nauna nang sinabi ng PAGASA na posibleng bumagsak sa 150 meters ang tubig sa Angat Dam sa katapusan ng Hulyo. Bukod sa Angat Dam, bahagya rin bumaba ang tubig sa Ipo, San Roque, Pantabangan, Caliraya at Magat Dam.
0: Alas 7.25, tumataas ang aktibidad ng Bulkan Bulusan sa Sorsogon. May ginisandang pagyanig ng naitala sa bulkan simula kahapon ng hating gabi. Ayon sa FIVOLX, bahagya rin lumalakas ang degassing activity ng bulkang indikasyon ng posibleng phreatic eruption. Nanatili sa alert level 1 ang Bulkan Bulusan at pinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone.
1: Patuloy ang aktibidad ng Bulkang Mayon sa Albay. Nakitaan ng Banaag o Crater Glow ang bulkang nagbuga ng 600 meters na taas ng usok at abo. Nakapagtala rin ng pagdausdos ng lava at pyroclastic density currents o uson, gayon din ang pagguho ng lupa. Nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
0: Sa labas ng bansa, may gitisandaan ang nasugatan sa magnitude 7.1 na lindol sa Kyushu region sa Japan. Naitalang lindol sa Kumamoto Prefecture na sinundan ng magnitude 5 na aftershock. Marami rin ang pinangambang natrap sa napinsalang mga mall sa Kashima. Wala nang ipinalabas na travel or tsunami alert dito sa Pilipinas, bunsod ng malakas na lindol sa Japan.
1: Iniimbestigahan na ang sinasabing pagbabanta ng ilang estudyante sa Las Piñas City. Hiniling ng Department of Education sa PNP Anti-Cybercrime Group at Bahay PAGASA na imbestigahan ang banta sa mga estudyante ng Las Piñas City National Senior High School, CAA Campus. Sa ngayon, hindi patiyak ang nilalaman ang sinasabing bantang ipinakalat ng mga estudyante sa social media. Hinikayat naman ng paaralan ang mga magulang, natutukan ang aktibidad ng mga anak at paigtingin ang paggabay sa mga bata.
0: 727 sa Davao de Oro, sugatan ng lalaking guro matapos bugbugin ng magkapatid na estudyante sa loob ng paralan sa bayan ng Mako. Nakunan pa ng video ng pagtulungang suntukin ng dalawang minor de edad na estudyante ang teacher sa covered court. Jesus Mariose, ang siya biktima, pinagsabihan niya ang isang lalaking grade 10 student dahil nakasot ng hikaw. Nagalit ang estudyante kaya sinuntok ang guro. Dumating din ang kapatid ng estudyante at pinagtulungang bugbugin ang biktimang nagtamo ng mga sugat sa katawan. Inimbisigahan na ng Guidance Office at Municipal Social Welfare and Development ang insidente.
1: Sa Ifugao, patay ang 12-anyos na bata matapos masabugan ng improvised explosive device sa Banawe. Sa investigasyon, inakala ng batang tsokolate ang pampasabog na nakita sa loob ng bahay ng lolo sa barangay Amganad. Hinihinalang kinagat ng bata ang pampasabog kaya nagtamo ng matinding pinsala sa mukha at katawan. Natagpuan sa tabi ng bangkay ang dalawang tinatawag na patungkab na isang uri ng pampasabog na ginagamit sa panghuhuli ng baboy ramo. Inaalam pa kung sino ang may-ari at gumawa ng naturang pampasabog.
0: Sa Pampanga, arestado ang apat na Chinese sa sinalakay na plantang gumagawa ng bakal sa bayan ng Magalang. Nasagip ang mahigit 30 Pilipino at 40 Chinese na manggagawang posibleng expose sa delikadong kemikal. Nakita sa loob ng planta ang mahigit 3 bilyong pisong halaga ng hinihinalang substandard na bakal na ibinebenta sa iba't ibang lugar at ginagamit sa pagpapatayo ng mga estruktura tulad ng bahay at paralan. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, posibleng lumabag sa Philippine National Nuclear Energy Safety Act ang planta dahil sa mga nakitang radioactive industrial materials at kontaminadong sangkap. Natuklasan din ang makinaryang ginagamit sa pagtunaw ng mga barya. Iniimbisigana ng NBI kung may koneksyon ang mga substandard na bakal sa pag-uho ng gusali sa Angeles City kung saan 30 namatay. Inaalam na rin kung nagamit ang mga substandard na bakal sa mga flood control projects sa bansa.
1: Sumiklab ang magkahiwalay na sunog sa Maynila. Sa Pandakan,

0: isang bombero ang nasugatan sa sunog na patuloy na inaapula. Habang inaapula ang apoy sa Building 1 ng Residencias de Manila. Pahirap pa ng pag-apuna sa apoy dahil palyado ang fire hydrant ng gusali at walang ibang fire hydrant na malapit sa lugar. Sa Tondo, 10 bahay ang natupok sa sunog sa gagalangin. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy na mabilis kumalat sa mga bahay na gawa sa light materials.
1: Samantala, wagi si Pinay tennis star Alex Ayala sa unang round ng Mubadala DC Open sa Amerika. Tinalo ng world number 28 na si Ayala ang world number 123 na si Jing Wenzheng ng China sa score sa loob ng 3 sets. Susunod na makakaharap ni Ayala sa second round ng Filipino-Canadian at world number 34 na si Leila Fernandez. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
2: Good morning sa inyo, Alvin at Christian, sa ating Showbiz Spotlight. Ibinahagi ng ilang kapamilya stars ang mga pagkakataong na starstruck sila sa kapwa celebrity. Kabilang dito si Miggy Jimenez na naging super excited na makita sina Catherine Bernardo, James Reid at Maha Salvador. Ganito rin ang naramdaman ni McCoy De Leon at Bong Gonzalez nang makita ang tatlong powerhouse leads. Mga kasama ni Miggy, McCoy at Bong, sina Catherine sa bagong romantic drama series na Someone Someday. Na-starstruck naman si Melek Antiveros na makita ang Meteor Garden star na si Jerrian sa concert ng F4 sa Pilipinas. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Christian. Balik sa inyo, Alvin, Christian. Thank Ingat you. Po tayo mga kapamilya, maulan.
1: Thank you, Ganiel. Maraming salamat. Ganiel Christian. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Sa pangalan ni Doris Bigornia, ako po si Christian Yosores.
1: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
3: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy! Kahit na ulan!
4: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM, Radyo Patrol 630.
9: Kontrobersya? Ugo-ugo? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at

0: puso na naman ang baha. Kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng takutan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
1: DZMM Numero 1 sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas.
2: Morning. Oy, teka muna, good morning muna kay Grace diyan sa BDO sa M Place. Oh, yan, ah, maraming salamat.
3: Good morning.
2: Okay.
4: May follow up doon sa sunog sa Pandakan kung saan pahirapan pa rin daw yung pagkakula doon sa sunog.
2: Tapos naulan pa.
4: Oo nga, Roen, anong update diyan?
5: Alvin at Christian, patuloy pa nga rin inaapulan ng mga bumbero itong sunog na sumiklab sa isang residential area dito sa Pandakan, Maynila. Pahirapan nga silang apulohin dahil nga sa kakulangan ng tubig. At ngayon nga nakita natin na tulong-tulong na yung mga residente para magbitbit ng mga tubig at balde-balde ng tubig na ang binibigay nila sa mga bumbero para lamang maapula ang sunog. Kanina nga Alvin, habang abala, ang mga bumbero ay bumagsak isang metal railing mula sa gusali. Wala namang nabagsakan o nasaktan sa insidente. Ayon sa BFP, wala nang tao sa loob ng gusali kaya nakatuon na lamang ang kanilang operasyon sa tuluyang pag-apula ng sunog at pagpigil na kumalat pa ito sa ibang bahagi ng gusali. Sa inisyal na impormasyon ng BFP, nagsimula ang sunog sa 4th na palapag ng gusali at mabilis itong umakyat sa 7th palapag ng gusali. Kaya ito ay inakyat na sa 3rd alarma. Sa ngayon, Alvin, kung makikita mo sa aking kurante kanina, ay napakalakas ng sunog itong ng building na ito. At makikita natin kanina na talaga yung apoy ay lumalabas sa bintana. Sa ngayon ay usok na lamang ang ating nakikita dito. At ngayon umuulan. Sabi ng mga bumbero na kausap natin kanina, madaling araw ay pahirapan sila dahil nga ay malakas din yung hangin na nagpapalakas mismo sa apoy na nagaganap nga. Kanina Alvin, ay bago nga tayo mag-live, ay kanina minahulog na fire volunteer dito sa fire truck at nabigyan na naman siya na paunang lunas at sinakay nga sa medical emergency car para nga dalhin sa ospital at lapasan pa ng paunang lunas.
2: Nahulog mula sa ilang palapag?
5: Hindi siya nahulog sa building, Alvin. Dito siya nahulog sa fire truck. Nadulas Alvin dito sa fire truck. Kaya siya nahulog dito mismo sa ayan nga, kaya nga pinag-iingat din natin yung mga fire volunteer natin at saka mabumbero na patuloy na inaapula itong sunog dito sa Pandakan, Maynila.
2: Kasi madulas eh. Fire under control na yan.
5: Hindi pa, Alvin. Kasunukuyan nga inaapula pa rin at nakataas pa rin ito sa 3rd alarma. Alvin.
2: Ako po. Kaya sabi ko nga kay Christian, kahit yung unit mo ay nasa baba, malayo ka dun sa may apoy, wala din magkakaroon ka rin ng water damage. Kasi ang tubig, pupunta din sa'yo doon. Yung pang-apula ng apoy, kaya gagastos ka rin. Sisira yung sofa mo. Sira yung applies mo. Lahat ng dokumento importante, mababasa. So masisira
3: back
2: din.
3: Back to zero.
2: Tsaka hindi ka papayagang bumalik agad-agad dahil iimbisigahan nila yan.
3: Correct.
2: Kung fit pa ba na balikan Roen?
5: Alvin, nakausap na natin yung isang residente na sa 2nd floor naman yung kanyang unit at mangyayak-ngyayak nga siya kasi nga sabi niya ay nandun yung mga mahalagang gamit niya, yung mga importante nga bagay, kumbaga, at mangyayak-ngyayak at kasama niya yung kanyang anak at nanay doon. Sabi niya nga papasok na siya ng trabaho na nga tumawag yung kanyang ina na sumiklab na yung sunog kaya dali-dali siya bumalik at nagpaalam sa opisina na hindi siya makakapasok. Ngayon ay nandun sila sa kabilang mano at dun sila naka-standby yung mga residente at habang pinapanood nila kung paano apulahin ng bumbero itong sunog.
2: Oy, balik mo na yung hood mo at nababasa yung bumbunan mo, ya.
4: Thank you. Makamahamugan.
2: Makamahamugan ka at magkasakit. Bawal pa namang umabsent, ha? Kasi may kilala ko, Radyo Patrol, nagpaalam na today, absent.
4: Oh. Ah, talaga?
2: Oo. Sino? Ay, huwag ko nang bisang banggitin. Kasi si Rowan, makagayain ni Rowan, eh.
4: Absent. Kismoso. Sino?
2: Rowan, thank you, loko lang. Maraming maraming salamat. Si Rowan Cueto, thank you. Maraming maraming salamat. Magandang umaga muna kay Ma'am Rosalie Pueblo, oh, sa ng Bambang. Pasig. Sige, wait, partner.
4: Good morning.
2: Sanay ka naman dyan. Alam ko naman sa inyo talo ni Johnson. Eh. Unahan din. Ha?
4: Pagbati rin kay Tandy Maano ng Ortigas. Good morning. Happy, happy Wednesday at good luck. At pagbati rin kay Melissa Malabanan and family dyan sa Lipa, Batangas. Araw-araw nanonood sa DZMM. Good morning.
2: Flor Denisa Oledan at si Edner Villasis. At makulimlim listening from Tarlac City. Sa inyo makulimlim. Sa amin na ulan na.
4: Malakas po.
2: Jing Pahe, good morning.
4: Good morning din po kay Sir Dr. Alex Tinsuan dyan sa Pateros. Magandang umaga po kay Professor Gabby Lopez at pati na rin kay Carl Capellan. Good morning. Thank you.
2: Yung taga in-drive daw, naka-monitor, sabi ni Grace. Wow. Yung nasakyan niya, si Art. Oh, nasakyan kong in-drive, nakikinig siya. Thank you, ha.
4: Ingat at, po sa pagmamaneho.
2: Kagawad Carlos Sario, pinapa-shout out. To, sana ba? Daughter, ano daw? Ah, hindi pala. Basta magandang pakikinig po sa amin. Okay, kunin mo nga si, ano, si Lorraine, partner. Diyan na rin pala si Attorney Jose. Oo,
4: oh. Kamustay na po natin ang ating online host diva na si Lorraine Galvez na nandiyan po sa Barangay Baritan,
2: title,
4: Malabon City. And online host
2: diva. Paano title? Paano?
4: Online host diva na si Lorraine Galvez.
2: Diva! Wala lang.
4: Lorraine, go! Good morning!
3: Gising, Pilipinas! Hello mga kapamilya! Ako po si Lorraine Galvez, ang inyong online show diva. Pero parang mas diva pa po yung sumampol kanina ng diva! Parang may sumampol ng ganun kanina. Mas diva pa po yun. At syempre naman, Kuya Alvin and Kuya Christian, sumakay tayo ng Jeep ZMM upang bisitahin ang ating mga kapamilya dito sa Barangay Baritan, Malabon. Kaya kamustahin naman po natin sila.
6: Good morning po! Hello, sir. Ang ganda naman ang mata ninyo, sir. Good morning.
7: Good morning.
6: Ano pangalan po ninyo? Lalo ko kayo.
7: Chato po, Rafael.
6: Chato?
7: Rafael.
6: Rafael, ayan. Ano pong pinagkakaabalahan po ninyo sa inyong barangay?
7: Ito, tanod kong gabi. Position ko umaga.
6: Tanod kong gabi? So, anong oras ang duty nyo kapag kagabi?
7: 12 to 7.
6: 12 to 7. Tapos kapag gabi, Tishan, anong oras ang duty nyo?
7: Mamaya po, mga 10.
6: 10, di ba? 24 hours pa lagi ka may trabaho. Iba, konti lang ang pahinga. Oo. Ano ba yung mga activities dito sa inyong barangay? 5. 4. Hindi, ano po? Sige po. Baka po, yung iba po, baka, call a friend. Sige po. Ano po yung mga activities dito sa inyong barangay?
8: Zumba.
6: Zumba po, Zumba. Para sa mga kababaihan. Para sa mga kababaihan. Ano pangalan niya, ma'am?
8: Cecil po.
6: Ma'am Cecil, tuwing kailan po ang Zumba po dito?
8: Every Saturday po, 8 a.m. na morning.
6: Free Zumba po ni... Free Zumba? O baka gusto mong batiin yung mga kasama mo yung sa Zumba?
8: Kanyang mga kasumba sa Baritan.
6: Ano ba pangalan ng grupo niyo po sa Zumba?
8: Zumba sa Baritan, yun lang po.
6: Zumba sa Baritan. Okay, sige. Malay naman natin, pangalan mo ang mabunot natin. And of course, ang ating napakahusay na beautician din. Malay nyo, pangalan nyo ang mabunot natin dito sa ating raffle. Tignan natin kung kayo ang bibigyan ng regalo ng Jeep ZMM. Di ba po? Good morning lang po ang kanila. Di ba kayo mga gusto pa kayong batiin? Baka yung mga gusto kong batigin.
7: Nabate po si Captain Ngiling Santiago po. Ano mo naman stop?
6: Yes. Okay, kayo rin po, ma'am.
8: Sa mga laksamahan niya, good morning.
6: Good morning po. Maulan na morning. Sige po, bubunot na po ako. Sobrang punong-puno po yung lagayan natin. Sobra! Kasi po, syempre naman po, maulan po ngayon. Kaya po yung iba, hindi po nagsipasukan. Kaya po, medyo punong-puno po talaga yung ating lagayan. Mahihirap po.
4: Oh.
6: Dito, baka po mamaya, kung sino po mabunot ko, ay aawayin. No, apat na hindi ko nabunot mamaya. Okay, tingnan po natin kanino pong pangalan kaya ang aking mabubunot. Congratulations po. Ikaw ay bibigyan ng regalo ng DZMM. Ernesto G. Estilion.
9: Hello po, si Ernesto. Congratulations po.
6: wala po kayong boses. Okay lang, hindi naman po kayo sa sample, dito lang po kayo. Congratulations po. Ang gabi po din this year mention. Kakanta, nag-request na po yung mga kasama nila. And of course, para una po kayo sa balita, eto po ang Transistor Radio mula sa DZMN. At syempre, 1,500!
9: Yun o.
6: Saan nyo po kagamitin ng 1,500? Kahit pambulok lang po. Pambili raw po ng ulam. Okay, perfect. Pambili ng ulam. Good na natin yan. At syempre, sir, dito po tayo kasi bukod pa po dyan sa ating mga binigay na regalo, meron din pong binigay ang Protect po para sa inyo, pampadagdag freshness. Congratulations. Ano pong gusto nyo sabihin sa Protect?
10: Maraming salamat.
6: Thank you so much sa Protect Antibacterial Soap Everyday Freshness. And of course, kanina rin po ay bumunot din po tayo ng dalawa pang makakatanggap ng Protect. Congratulations po kay Manny Lynn L. Nim and kay Susana De La Cruz. Napakaganda. Congratulations po. Ano po sinasabihin sa Protect?
11: Thank you for the antibacterial soap Everyday Freshness.
6: I do everyday kaya protect your family with the all-new Protect Antibacterial Soap. Kills 99.9% of germs with up to 8 hours freshness. Sama yung pagbigas po talaga kami dito, di ba? And of course, my moisturizing vitamin E pa for everyday care. Afford na afford po yan starting at 15 pesos and 50 centavos only. Available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have that freshness every day. Balik na po dyan sa studio at mag-iingat po tayo mga kapamilya dahil maulan. Thank you so much.
2: Thank you. Diva!
4: Ang ating online host, Diva.
2: Ayaw mo, yan pala yung si title Galvez. Pala ni Lorraine Galvez. Ano? Magandang umaga sa lahat na nakamonitor sa atin kahit na ulan, si former USEC Jesse Mateo nakamonitor sa atin.
4: Good morning po. Kaya bossing Albert Lirio dyan sa ABS Digital nanonood sa atin. Good morning.
2: Oh, actually, palagi ko nakakalimutan, naka-live din tayo sa ABS-CBN YouTube.
4: Mm-hmm.
2: YouTube nga ba yun?
4: Yes.
2: YouTube ano? YouTube. Hindi natin na-acknowledge palagi. Si Jing Subido, sabi niya impeachment flicks na naman mamaya. Ano po ang... ano kaya ang ipipreach ni Cayetano? Ay, naku, hindi ko alam, Jing. Huwag mo akong tanong. Malala, impromptu yan. Oh, magaling yan sa impromptu. Governor.
4: Si Roberto Clemente Bobatre mula sa Kalumpit, Bulacan. Ma'am Camille Ann Ocampo. Happy birthday daw sa kanyang anak na si Boleng Brain Rota. Happy birthday!
12: Happy
4: at sila kami dinse sa Barangay 6, Barangay 868. Good morning po.
2: Jerry Diaz, good morning. At si Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan, Santa Cruz. Good morning po.
4: Malusan ng Manawag, Pangasinan. Good morning, Elmer Nava, RC Ramos, kay Maletagang talaga. Maletagang. Renato Otaner, Elmer Nava. Good morning.
2: Okay. Meron pa?
4: Okay na.
2: Okay. Si Attorney Jose Roy III, ang dating dean po ng Law School ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila at isa sa mga defense lawyers nung Corona Impeachment Trial. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Jose Roy III.
13: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
4: Hello, Attorney.
14: Umaga, mga kababayan. Good morning, everyone. Alvin, okay. Para akong nakatanggap ng subpoena na mag-appear dito sa show mo.
2: alam ko naman po na hindi mo kami matatanggihan dahil loves mo naman ang DZMM at yung Gising Pilipinas. Thank you, Attorney Jose.
14: Leading,
2: Roy.
14: Yan ang leading question.
2: What do you say sa decision po ng defense na hindi tanggapin yung request na dapat parang salitan, ano? Article 4, prosecution, tapos defense na kagad. Article 1, right. The prosecution. Ayaw, hindi nila tinanggap, kaya magpuproceed tayo sa Article 1 with the prosecution later.
14: Well, kasi nga, napagpasyahan na yung ganitong procedure na dire-diretso na. So, posibleng hindi naka-ready yung defense na gawin yun. Kasi kahit na nag-participate sila, meron pa silang time para ihanda yung kanilang depensa. Which is mag-uumpisa pa lang pag natapos na yung prosecution. So mga ilang linggo pa yon. Ngayon, alam mo itong impeachment kasi, paspasan yan at saka maraming dapat asikasuhin. So it's possible kaya lang naging ganyan ang desisyon kasi hindi pa sila ready at this time na mag-present nung side nila. Kung nasabihan yan nung sa pauna, hindi siguro magkakaproblema.
2: Apo, pero strategy-wise, ikaw galing ka sa defense, ano? Maganda ba ang ganyang setup for the defense o hindi? Mas maganda ang ganyang setup for the prosecution. Sino, kumbaga, sino ang mas makikinabang pag ganyan ang klaseng format ang gagamitin natin?
14: Alin, yung tatapusin ang bawat article?
2: Yung hindi tatapusin. Yung Article 4, prosecution, defense. Article 1, prosecution, defense.
14: Yes. Yung ano, yung current na prosesong sinusundan natin na panay prosecution lang, yan ang standard na proseso sa paglitis. Ganyan talaga. At hindi ko naman masasabing lamang ang prosecution o lamang ang defense sa ganyang paraan o sa ganyang sequence. No? Yes. Pero yung maganda dun sa ano, yung tatapusin yung article, ang magbebenepisyo talaga doon, yung mga manonood at yung korte. Ang mahirap doon sa yung prosecution defense, tapos next article, prosecution defense, next article. Mahirap doon kung may lumabas na surprise, di ba? Hindi mo mabalikan, hindi mo mapaghandaan. Whereas, pag pinatapos mo muna yung, ano, yung prosecution, kahit na mag-surprise yun, marami ka pang time para maghanda at magpresenta rin ng ebidensyang pakontra. So in that sense, yung sitwasyon ngayon nagbibigay ng mas maluwag na panahon para sa maghanda yung depensa sa kanilang presentasyon. Kahit na bugbog sa trabaho yan every day at this point, no? Iba rin yung meron kang a few weeks, di ba? Para kumuha ng additional witnesses or i-reorganize yung mga babaguhin mo, yung mga dokumentong naka-ready na, na babaguhin in the sense na yung ibang dokumento gagamitin mo sa ibang paraan, etc.
2: Okay.
14: So, actually, mas maraming breathing space kung tawagin itong proseso to para sa depensa. Pero hindi nangangahulugan na ano, na malaking ano yan, advantage.
2: Christian.
4: Good morning, Attorney. Si Christian po ito, no. So sa
14: Hi, Christian.
4: Sa round po na ito, ibig sabihin po ay hindi rin po pwede bang magamit ng Senate Impeachment Court yung kanilang ano ba authority or power na sila ang mag-decide. Mas mabuti din po talaga
2: o, na pipilitin
4: or kinonsult din talaga muna dapat nila ang defense at ang prosecution team.
14: Yes, yung mga ganyan decision, kailangan may cooperation ng both sides. Mahirap yan, baka sabihin ng isang side, masyado naman kaming agrabyado. Pag nag-walk out yan, malaking problema, syempre, di ba? I mean, magkakaroon ng crisis dahil hindi makukumpleto yung paglitis. Naalala nyo, yung disagreement dyan sa procedure, yun ang naging sanhi ng collapse ng era impeachment. Di ba? Nag-walk out yung prosecution kasi nga ayaw buksan. Si hindi nagkasundo, pinipilit na buksan, ayaw pa buksan yung envelope, etc. So itong mga bagay na ganito, importante yan na ano, na consulted ang both sides para hindi magkaroon ng due process issue.
4: Opo, kaya din meron nung pre-trial conference kasi ang sinasabi ng defense nung pre-trial na settle na ganun dapat ang proseso.
14: Tama. Although pwede naman baguhin yung pre. Alam mo, kahit ano dyan, pwede baguhin basta magkasundo sila. Pag pumayag lahat yan, pwede naman.
2: Pwede naman. Hindi
14: baguhin, di ba? Pero yun nga, if I were the defense, nakakamada na yan eh, di ba? Nakaset na yung timing ko eh. So, hindi ko na, ayoko nang baguhin pa yan. I feel na nagagawa ko yung kailangan kong gawin. So, sige lang, I will stay that way, di ba?
2: Opo, ngayon punta po tayo sa for today. Ano ang esensya ng pagpipresenta nitong mga taga-bangko mamaya? Ano bang mapipiga natin? Ano ba ang sustansya makukuha natin sa mga ito para mapatunayan natin na may ginawang mali ang Vice Presidente?
14: Dito sa confidential funds, ano? Ang mahalagang aspeto dito ay kung paano prinoses o paano inasikaso ni Vice President Duterte, yung paggamit ng confidential funds. Dalawang aspeto yan, Alvin eh. Yung mismong paggamit ng pondo, kung ginamit man, parang sinasabi yata yung iba, parang naging ghost project, walang nawala lang yung pera, pero walang ginawa. Ha? Kung ginamit man, at pangalawa, kung paano nila ginawa yung mga pag-document, no? Pag-pirma yung sa mga papeles niyan. Kasi pag naglalabas ng pera ang gobyerno, kailangan may mga dokumento yan. Sino tatanggap, saan pupunta, bakit gagamitin, ano-ano ang otoridad para dito sa bagay na to. Hindi ka naman pwedeng basta-basta kumuha ng ano eh, ng pera diyan eh. Yung mga perang ginagasta, meron talagang yan pinaggagamitan. Usually nakasaad yun doon. Ngayon dito sa confidential funds, medyo malawak yung laya nung ahensya o nung gagamit ng pera. Kasi nga itong confidential funds minsan hindi na natutukoy agad. Isipin mo yung budget nire-release ginagawa nung katapusan ng taon, no? Minsan yung confidential funds gagamitin kalagitnaan na next year. At saka ito talagang intended na magamit pag mayroong mga problemang natutuklasan along the way. So dito ang confidential funds generally are used, no, pang counterinsurgency yan eh. Para malaman kung mayroong mga sumasabotahe, gagawa sila bigla ng mga programa o remedyo para makontra yon. So ang pag-iinitan dito is saan ba napunta yung pera na yan, ha? At sino ba nakatanggap? Ito ba ay nakasulat ng tama? At yan bang pagkasulat niyan, kasi nga confidential funds, meron kang konting liberahe na hindi masyadong ibunyag yung pagkatao ng tatanggap. Kaya nga confidential, usually kasi ang ginagamit dyan, mga informant. So syempre, ayaw mong ibuko yung katauhan ng informant, di ba? Pero may requirement yan, kailangan yan. Pag sinilip o pag nagtanong at pag gustong pag kailangan alamin, makikilala mo yung tao. So ito yung taong tumanggap ng pera, no? So ito yung problema. Ito bang mga Mary Jane Piatos o sino-sino ba yan ng mga Kengkoy na pangalan na ilagay dyan? Ito ba mga tunay na tao? Saan ba napunta yung mga checking inisyo namin? Saan ba na-deposito? Saan ba ni-release? Saan nang galing? So yan ang magiging kahalagahan ng mga bank information. Galing ba ito dito? Dito ba ito pumasok? Kasi mga check yan eh. Hindi naman cash na, usually hindi cash yan na binibigay, pero meron din paraan na i-release yan sa cash. Pag cash kasi, alam mo Alvin, mahirap na i-trace.
2: Opo. Ngayon, pwede ba natin sabihin na mas black and white itong Article 1 versus Article 4? Kasi yung Article 4, parang depende sa appreciation mo eh. Sabi na iba, hindi threat. Warning lang sinabi ng Vice President. Yan. Kahit tayong mga audience, ano po? Ito naman, sa confidential funds, either may mali ka o wala kang mali. Kumaga, wala siyang gray.
14: Yes, I know what you mean. Well, yan, pag mga COA matters, usually ganun. Black and white. Kasi yung COA, ano yan eh, very straightforward yung rules yan. Kailangan may ganitong supporting document, etc.